0: XFM Time, it's 6 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM.
3: XFM.
1: Ang bagong tahanan ng mga katropa sa Davao City.
2: Davao City.
1: Ito ang XFM 89.1.

Okay, atong paminawan ang awit nga naguluhan Dugay ng Panahon. Iawit kini sa Ikomel atong tagaan og panahon sa pagpamalandong.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM. XFM.

0: Uy, kinsa man ning sigig panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Ni kinsa?
1: Alangan kinsa pa. Si Lula.
0: Oh, kuya. Daan ko palagi. Oh, kuya.
2: Exciting!
3: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape. 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin o gasukasukan ako o kapalpitate na ang akong dugan. So akong giyundangan ang pag-inom sa akong kape. O nangita akong kape nga herbal o akong isulayan sa pag-inom. Kanang dili makasaka o gasib ba? Akong isulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko. Gawas lamig siya. Wala pag yun nitukar ang akong asin. Karon tuig na ako ga-enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Kapi ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangustin, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang...
7: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplements.
3: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
8: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: XFM.
2: XFM.
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Uy, maring, maring! Ako natira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
2: Exciting!
13: Lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kahugi. Og sa pamilya, gi-ekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, gi-ekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
14: Pinakalami na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants. November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB254286. Series of 2026.
11: Kung maminaw ka sa XFM.
12: Hoy, ako natira ko lang manager nga. Kalang inig big time ganin ni mo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exit. Exciting!

0: goreng?
1: Usa man.
0: Gusto ba ka nga muadto og langit?
1: Tiko oy.
0: Goreng, nganong di magkagusto mo adtog langit?
1: Suko, mama.
0: Masuko imong mama? Ngano man?
1: Isugo, man. Kutko. Ne, mama. Di ko, oy.
2: Exciting! Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
4: Premium D3 Coffee.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pangamot.
6: Sa Santone Plus Coffee Mix.
7: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santone Plus Coffee Mix kamo.
6: Santone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay ug soya. Santone Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika. Santone Plus Coffee Mix.
8: Premium D3, ang bago.
9: Isip taxi driver, iritin ako ang mga pasahero, sir, nga kaming safety maong nigurado jud ko nga wala jud ko sakit samtang nagadrive ko. Gamintin jud ko Premium D3 aron kaming
8: mas pagkusog, mas ipebektibo sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Santone Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix.
11: Mga katropa. Available.

0: Pharmacy, Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Saman, Mamat Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.

0: Acum mă mină ca să XFM.
1: Mau Nadia Amade, magsigiging og diet. Unya, magsigir po ng kaon. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM time, it's 8 o'clock.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: XFM. XFM.

0: Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
0: Piten!
1: Nga kaya sindya?
0: Naa!
1: Iapil po nung syagit!
0: Aten! Aten! Aten!
2: Exciting!
3: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismong maaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
5: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
6: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santone Plus. Makatayo na ako ng maayos.
5: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
4: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
7: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus, hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
5: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Kung maminaw ka sa XFM.
9: Hoy, Madi! Kung mang laki gani ka, bayadaan bago chula. Exciting?
10: Mga katrupa, exciting!

0: Magnesium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug murin nga oil. Premium D3.
1: Kay adlaw sir nga dili ko nagatupangar sa Premium D3. Daw kay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taga kanam.
0: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
3: Southern Gold Coffee Mix.
0: Southern Plus Coffee Mix.
5: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya og painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha nga may mga insomnia, mag Santon Plus Coffee Mix kamo.
0: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, anti-fungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diintag gali mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3. Ang kusog mo paligon sa atong kabukugan og kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure og maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Kuyawa rong panahuna, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Ah. Oy, kureng!
12: Saman!
11: Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batignaong?
12: Masa ka, oy! Hanuman! Siyayo! Lakabala!
11: Pandamay!
12: Siya, oy! Exciting!
13: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
14: Ka-Clarence, Ana?
15: Exciting!
14: Exciting! Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring. Pakuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gi-embargo na sa kolektor?
3: Exciting!

0: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
1: Ba't naman?
0: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ale, mag-study na ta.
1: Okay, sige.
0: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
1: Sige.
0: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y...
1: Diabetes! Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na bawat segundo, ang ating puso ay patuloy na nagbobomba ng dugo upang maghatid ng oxygen at nutrients sa buong katawan? Pero para maging maayos ang sirkulasyon, hindi sapat na malakas lang ang puso. Mahalaga rin ang kalusugan ng ating mga blood vessels o ugat, lalo na ang tinatawag na endothelium, ang manipis na layer ng cells na nagsisilbing tagapangalaga ng ating mga ugat. Kapag healthy ang endothelium, mas maayos nitong napapanatili ang tamang pag-relax at pag-contract ng blood vessels. At dito nagiging interesting ang dalawang halamang matagal na ginagamit bilang pagkain at traditional wellness plants, ang mangustin at malunggay o moringa. Bukod sa pagiging masarap na prutas, ang balat o pericarp ng mangustin ay mayaman sa mga santones, mga natural na phytochemicals na ayon sa pag-aaral ay nagtataglay ng antioxidant at anti-inflammatory properties. Kabilang sa mga kilalang santones nito ay ang alpha-mangustin at gamma-mangustin. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang mga compound na ito ay maaring makaapekto sa iba't ibang pathways na may kaugnayan sa cardiovascular at vascular health. Halimbawa, sa experimental studies, ang alpha-mangustin ay naiugnay sa pagpapabuti ng endothelial function, kabilang ang pathways na may kinalaman sa ENOS at nitric oxide or NO. Ang nitric oxide ay napakahalaga dahil isa ito sa natural signal ng katawan na tumutulong sa pag-relax ng ating mga blood vessels. Kapag mas nakaka-relax ang blood vessels, mas nababawasan ang resistance na kailangang lampasan ng ating mga dugo. May mga pag-aaral din na nagpapakita ng potensyal ng santones at iba pang kasama nitong bioactive compound na makatulong sa pag-regulate ng oxidative stress at inflammation. Dalawang prosesong maaaring makakaapekto sa kalusugan ng ating mga blood vessels. Ang mas nakakatuwa pa, isang randomized placebo-controlled study sa healthy women ang nag-ulat ng improvement sa ilang measures ng arterial stiffness pagkatapos ng 12 weeks na paggamit ng santones mula sa mangosteen water extract. Ang dahon ng moringa naman ay naglalaman ng iba't ibang flavonoids, phenolic compounds, isothiocyanates, vitamins, minerals at iba pang bioactive compounds. Kabilang sa mga pinag-aralang phytochemicals ito, ang quercetin derivatives, camphorol derivatives, thiocarbamates at isothiocyanates. At paano sila nakakatulong sa circulation? Isa sa mga interesting findings sa laboratory studies ay ang kakayahan ng moringa extract na makaapekto sa endothelial nitric oxide pathway. Sa madaling salita, maaring ma-promote ang production o availability ng nitric oxide na tumutulong sa relaxation ng blood vessels. May mga experimental studies din na nag-uugnay sa moringa sa pagbawas ng oxidative stress at modulation ng calcium channels, mga mekanismo ang maaaring nakakaapekto sa contraction at relaxation ng vascular smooth muscle. May mga compounds din mula sa moringa na pinag-aaralan dahil sa kanilang potensyal na makaapekto sa ACE at renin-angiotensin system, isang mahalagang system na may papel sa regulation ng blood pressure. Kaya naman, patuloy na pinag-aaralan ang moringa bilang nutritional plant na maaaring makatulong sa cardiovascular wellness.
4: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Mrs. Monelyn Andrade Bigay, nahihirapan akong maglakad. Maraming salamat po sa Santon Plus. Makatayo na ako ng maayos.
4: Santon Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maaasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santon Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santon Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
4: Santon Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Santong Plus Herbal Capsule, ang suplemento nga dunay mangustin ug kamunggay. Santong Plus Herbal Capsule, ang kapsula nga makatabang sa kahimsog sa kalawasan kauban sa saktong pagkaon ug ehersisyo. Santong Plus Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Suggested retail price tag 10 pesos lang.
8: Mahalagang paalala, ang Santong Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
10: Available sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
13: Isang pahid lang sa puson.
11: Desminoria.
13: No more.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Kung maminaw ka sa XFM.
15: Oy pare! Kung dugay ka niya sugton sa imong panguyaban, ayaw pang sugo-sugo, hulat lang gud, o sagog ka. Exciting!
16: Mga katrupa, exciting!

0: Hello? Hello?
1: Oh, hello.
0: Papa? Pa?
1: Oh, nak.
0: Lik na.
1: Naku sa hospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imong manok e parte.
1: Unsa? Akong manok di barter? Kadali lang. Inay mo mama nga nanako sa crossing.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Best in news and music!
4: Katrupa mo, nationwide, XFM!
3: Exciting!
5: Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3, nga adunay VCO, ug moringa oil. Premium D3.
6: Pag inom og Premium D3, ragid na nakapalagsik na kog balik. Tung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog akong mga tuhod ba? Sakit pod pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kong Premium D3, sir, ning arang-arang gid akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Side.
5: Premium D3, maski pa kusog, ug maski pa epektibo, tungod sa VCO, ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Spyro ng San Juan. Masasabi ko, kakaiba talaga ang Santon Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kaping natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
8: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
8: Siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
10: na all-in-one sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
11: Tundoble. Okay! Maunding hinata sa Supplement 2-in-1!
12: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Adunay mangosteen o kamunggay. Dobling ingredients sa usalang kakapsula. Inaadlaw-adlaw kumulay sa saktong pagkaon o pag-ehersisyo.
12: Santon Plus Herbal Capsule.
11: Ang Supplement 2-in-1 na masaligan.
12: Suggested retail price, 13 pesos lang.
11: Mahalaga ba alala? Ang Santon Plus Herbal Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag-abot sa namang uri ng sakit.
8: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Fesha, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng mojo sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Santon Gold Coffee Mix. Ang sarap. Tanggal talaga ng stress.
8: Santon Gold Coffee Mix.
14: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
15: XFM 9.1.

0: Isda, isda mudra, isda.
1: Oy, anche.
0: Isda kap.
1: Baligyan nang imong isda, che.
0: Pahiwa ka. Asa man ka makakita isda nga panghatag? Natuog ka.
2: Exciting.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Clarence, Anna.
5: Exciting!
4: Exciting! Exciting.

0: Ay, sebuka ng bata, oy! Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Patugon pa kaayo ko. Ikaw na sa gudya.
0: Isibuka na yun na po ni bata ng samukan ba? Oy, otsa man! Samukan ni mo dong, oy!
2: Na mo, atin!
0: Sus! Asin na po? Oo, oh, na! Ngano man?
2: Kami po!

0: Exciting!
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Drew. Gusto kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot. Isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay Daugaaslom akong kutukuto. Ana akong silingan. Try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suabi Georgia Tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade. Ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon, ug kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan. Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pa'y anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
5: Premium D3 Coffee.
1: Mapalit sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
1: Sa anumang Southern Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix.
0: Exciting!
8: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko.

0: Rollins Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Uy, maring, maring! Pakuratira ko ng imong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
3: Exciting!
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarence, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras katropa, alas 4:31.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
0: Weather Update!

0: Weather Update.
1: Ato nga weather update karong oras ha. Adlaw usab karon mga katropa nga Lunes. Pitsa 12 ning bulan sa Oktubre tuig 2026. Ang lakad sa tuwa nga panahon diri karon sa tuwa sa Dakbayan sa Davao, Dakbayan sa Durian. Cloudy skies kita mga katropa with scattered rains and thunderstorms. Bunga kini sa ITCZ. Adunay possible of flash floods or landslide due to moderate to at times heavy rains ng katropa labi na dito sa may Batanes area. Ang forecast karon sa tuwa sa Davao City mga katropa sa pag-asa. Sa unang mga oras medyo okay lang sa all right ang atuang lakad sa panahon. Nini mga oras sa alas 4 ngadto sa alas 5 sa buntag mga katropa. Din kagahapon na doon ay mga pagtutaligsik atong nasanatian sa bandang kahaponon. Posible nga mausab kung matod pa gini. Karon na usab nga hapon, tumikan gini sa Intertropical Convergence Zone. Ang atong temperatura, alas 5 sa buntag mga katropa, mo palo gini sa 24 degrees Celsius. Huwag ang pinakataas mga katropa, na gini sa 29 degrees Celsius sa iyong kabuntagon. Ang hagurus hangin na kini sa 11 km per hour. Hanggang ato ang humidity, fair lamang kini mga katropa. Alas 8 po, karong adlaw. Ang adlaw, mapalo kini sa 28 degrees Celsius yung kainiton. Usaka kini nga to sa 31 degrees Celsius sa alas 10 sa buntag. Medyo init nga to ang lakad sa panahon karong mga panahon na.
0: Weather update.
1: Kung walay pag-usab sa lakad sa panahon. Tungod kay ang ato ang panahon, sama sa imuhang gugma, pabago-bago mura pug weather.
0: Weather update.
1: Welcome sa tuwang Exciting Pilipinas!
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning! Good morning!
1: Kumustamos lamang giyabagod na mi amigos y amigas. Welcome mga parikoy, mga parikay. At mga kalomon o mga kaloman sa matag lugar o probinsya. Sa rayon, naga Davao del Norte, Davao del Sur, Davao Oriental o kutubukan sa maabot itong pagsibyo sa kapanginahot. Nga kanunay kitang buligan sa grasya sa tuang labang magagagahom. Iyatod nga safe and sound sa matag-usaka destinasyon. Pasod ko sa tundag pen sa Davao. Kaya ang programa mga katropa. Hatod ka na to siyempre sa Yes Wealth Incorporated. Ang nagdala ka na itong exciting nga mga produkto. Sama na lamang sa Premium D3 mga katropa. Gato mga medyo kapos ang inyohang mga kusog karong mga panahon na gumikan sa daot nga panahon o lakat ni ato nga panahon na di na ito ma-spell out mga katropa nga kanunag yung kini nga bantayan tungod kay delikado kung kita mga sakit mga higalag kaigsuna. Pwede na ba yung mahala kung ma-hospital tao magluhod na putag asa mga katropa sa mga politiko mga ayo o gayuda. Pagkini nga ito ha mga katropang naandan karon rin sa ito sa Pilipinas. Kung walay politiko, walay ay yuno. Ang Premium D3, usa kini ka soft gel capsule na makahatag ng instant energy. Tungod ka doon na kini taas nga medium chain at triglycerides. Nga kung musulod sa lawas, modritso kini sa atong atay ug mahimo kining instant nga kusog. Ang Premium D3, ang vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa seed oil extract mga katropa.
3: Good morning.
1: Good na good ang morning kung kita nagkakape usab sa tuang nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Ang atuang Santon Plus Coffee Mix mga katropa may kining i-partner nato sa tuang pagtrabaho. Mikan usab kay bisag wala pa nakapamahaw. Mabusog na ka tungod sa sangkap ni mga tropa nga doon na kini mangosteen, doon na kini malunggay, leaves, o soya bean. Nga murag kombinasyon ni mga tropa sa to ang gikinalan sa to ang lawas, labi na kini mga recursos minerales. nga gikinahanglan kompleto kini sa tunga kape ang Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Pero na ako'y kape dire nga wala ko matimpla. Di ko kahigop sa inyo ang pangnana, mga katropa, kay medyo layo-layo ginaad mo ang kausa na nanay. Kaya malimot ko nga tuaris gawas. Di ko libot-libot dire, mga katropa, ganang ang pangita. Saan mo ko niya ito ang kausanan dari katropang Royce nga agatulo mampuat. Anong ipagawas kayo, basig magbaha ta dari. Basig walay tulo sa ulan, mga katropa, namay hinoy tulo rin sa ito ang silong. Milik mampuat. Una nga, unya na lang ko magpahabati sa ito ang mga higop, mga katropa nga pangnanam. Gawa sa soyabean, doon na po kini Santon Plus, doon na kini Malunggay Leaves, mga katropa. Ang ato ang partner usab sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, ang Santon Vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, doon na kini spirulina na puno kini sa vitamin A. Oga 10 times kini nga mas daghan oga vitamina kaysa sa karot. Dakong tabang aron nga munindot og klaro ang imong pananaw, ang Santon Vitamin C moni ang gitawag og the alkaline vitamin C. Kumusta mo din ang mga nanay?

0: Mangingis. Direta mga katropa kay Andrew E.
1: Rex Flores.
2: Exciting Pilipinas.
0: Hilom sa gabi. Nanda Rex Flores naman eh.

0: Ilum di Andrew. Puro lang na imo at chik-chik-chik, ha? Kumusta mo? And good morning, mga kapapa! Exciting ba nga ito ang nasod karon sa ito ang mga balita?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ngayong nga buntag, diayo, good morning, ug mayong buntag po. Kaya nga Anita Valderosa, mga katropa sa ika ng kamata karon, ug si Martin Vlogger, good morning, katropa ng Alanabais. Good morning po mga people, mga my friends karon, mga katropa. Andam na ba ta mag-unat-unat sa tuwa mga katropa karong mga bukton, mga nanay, mga dagkog, mga bukton. Dapat mag-exercise, bugi kita mga katropa ka na to si Yoyoy Villame. Tipa, tipa, tipa ha, kay murag nagsapaw. Yoy,

0: Liam Analyze, good morning. Nakamata na sob si Josefina Tinambunan, good morning.
1: Good morning.
2: Atong pagpakan.
0: Ala, unat-unat mga nanay, sa tuapod karon mga katropang mga tatay. Push up mo din na, push up para magpa-abs. Isa na inyong mga tiil, i-bicycle na mga katropa. Higda mo din sa Bermuda, bahalag doon ay tiring o tayro. Basa-basa na mga itong mga Bermuda karong mga panahon ha. Kaya gato taligsik mga katropa kagapon. Ni ako'y usa ka dalagita nga ako nakita diya sa may coastal road ga kinding-kinding. Ito naman dagkuag mga bumper mga katropa. Nagsigilag suot ang mga 90s mga katropa. Murabag ka na galing matulog. Pero lahi diya nga akong nakita mga katropa kay kinima na itong mga kuruwak-wak mga katropa nga nabuntagan. Mag-exercise kuno siya diha mga katropa sa coastal road.

0: Mag-exercise tayo.
1: Ala, unat-unat mga katropa, kay Lunes kita karon mga katropa, atong sugdan na atong adlaw sa pag-pangaliya o gaingon man pag-amping sa tuang matag-usaka panglawas mga katropa. Ano na importante kayo, no? Mangaliha ka o mangaliya ka o gaingon, siyempre yung pasalamat lamang sa tuang labaw magagagahom o man na siya mangita mga katropa o ka na mga intent yung kaya niyong pagluhod alos maga paksi-paksi na ng imuhang tuhod mga katropa iyang gitanaw ka ng imong kasing-kasing nga maghupon mga katropa. So pangutana karon mga katropa, mapasalamaton ba ta sa tuang adlaw karon? Yes, of course. Atong palagpakan ang atuang labaw magagahom din mga katropa.
2: Ha? Atong pagpakan.
1: Sama sa tuang pagpalagpak sa mga una nagkamata karon sa tuang paglawig sa unahan, sayo pa lamang sa buntag mga katropa niya na nagaginod ang atuang mga sukin ti paminaw. Karina Sita, Karina TCL, good morning.
3: Makmak mo mga talingan.
1: Okay, tinambunan, good morning.
3: Makmak mo mga talingan.
1: Siya Marisay, good morning.
3: Makmak mo mga talingan.
1: And also mga katropa, si Jerly NK, good morning.
3: Makmak mo mga talingan.
1: Nita Bagosa, good morning.
2: Atong pagpakan.
3: Makmak mo mga talingan.
1: Sa mga nagkakaroon mga katropa sa 89.1 XFM mga katropa sa exciting Pilipinas.
4: Good morning!
1: Palakpakan nating lahat mga katropa. Sa mga nag-birthday karon, happy birthday na lamang natong Lampurnas people mga my friends.
4: Happy birthday to you.
1: It's 12 na kita mga katropa. O siyempre, hapit na po ang pizza 15. Hapit na po ang tingbayad o udang. So, dapat na liligaya lang tayo dyan.
5: Liligaya ka.
6: Stop!
7: Kinsa na birthday?
1: Stop lang sa... Stop!
6: Stop!
1: Stopper lang sa...
6: Stop!
1: Banday po ni Spidro.
6: Stop!
1: Alright, stop muna tayo dyan mga katropa. Gumikan kayo dirito ka sa ito ang mga headliners. Balita ngayon, mamaya ang detalye mga katropa sa ito ang balitang lokal mga katropa. At ang ini sa ito ang express balita sa buntag, Congressman Pulong Duterte Miriak humaan gipangayuan o opinion may kalabutan sa 99.9% result sa lie detector test ni Gracioso Marvin.
6: Stop!
1: Mag-living partner sa Compostela na kumpiskahan o 3.5 Gracioso Marvin naman yun eh. Gracioso at ang iyang balita ni Marvin Ivano na unsa
6: ba? Stop!
1: Duka kalan. Dapat magparapol ka. Pagkaduka man.
6: Stop!
1: Gracioso Marvin. At ang iyang balita niya tatawan mga katropa ni katropa nga Marvin Ivano. Mag-live-in partner sa Compostela na kumpiskahan o 3.5 million nga syabu sa PDEA o PNP. Mga katropa, grabe namin yung droga karon. Ay, nako, people.
4: Headlines.
1: Tatong balita nga regional, duha ka mga baby girls arestado sa Baybast sa Malebalay City. 27,000 pesos nga kantidad sa syabu na sakmit, mga katropa.
4: Headlines.
1: Sa ito ang internet.

0: National news, supat ka mga individual patay sa bagyong Isaiah sa US.
1: Headlines.
0: Sa sports news, Alex Iala, tinguha gini magamit ang mga natunan sa Asian Games alang gini sa Wuhan Open.
1: Headlines.
0: Sa showbiz news, mga katropa, singer, songwriter, Denise Julia, ginipinsahan ang talento sa Pinoy, taliwala gini sa isikutanan sa Grammy.
1: Headlines.
0: O kining ingrown o kokang sa tiil, posible kini musangko o grabbing infection o gahilan at kon pasagdan.
1: Headlines.
0: Headlines pa lamang kato mga katropa, mamaya ang detalye sa ating pagbabalik sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: At ang oras pa rin ko ay alas 4:51 na.
3: Oy, Archie, unsa ba ng F ha? Kanig na sa imong card?
4: Kwan, Kapitan.
3: Unsa ba ng F sa imong card ha?
4: Kapitan, fasado ang pasabot ana.
3: Sabi na kong perfect.
5: Exciting!
1: XFM. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom, dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daug aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan, suabi jud sa tutunlan. Lami siya karon Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shade ako mahurot sa isa ka adlaw. Highly recommended jud nako ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
7: Kudi ay si Alvin, biker nga sigig ka subawan. Isip ko sa cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
1: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
9: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee.
10: Premium D3 Coffee.
9: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
10: Premium D3 Coffee.
9: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
10: Premium D3 Coffee.
9: Mapalit sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
1: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
1: Southern Gold Coffee Mix.
5: Exciting!
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibong

0: Golden Drug San Pedro.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, nao sa mangka nga sige mga tungok. Galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
3: Exciting!
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ernie, isang tricycle driver. Kasama ko sa aking pamamasada araw-araw ang Southern Gold Coffee Mix. Kakaiba talagang lakas at sigla ang bigay nito sa akin. The best. Tikman nyo.
4: Southern Gold Coffee Mix.
6: Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: Balik tama mga katropa, oras para sa mga walay relo. Ganun mga oras ha? Alas 4:56 na mga katropa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ipagyapan niyo ang lingkod katropa, ang Alan Abais, managlawig na kutob na alas 6 mga katropa. Okay, atangin niya ang ato mga balita ha? Sa ito ang Express Balita sa Buntag. Good morning day to all kay Lea Manalaysay. No? Good morning dako kay Hang Kwandri. Uncle Dars Onits, good morning. Watching from Hinatuan, Surigao, Del Sur.
2: Good morning!
0: Diri sa ito mga katropa, miss, ang ito nagpahabot na karoon o mga balita. Na ito ang pag-asawahan tungkol kay importante man ang ito ang mga balita. Ato sa nga delikatan ang kining mga news trends karon ato mga katropa, mga trending news diri karon sa tuwa sa Dakbayan sa Dorian. Grabe naman ning ato ang mga drug racer mga katropa. Ang pulis mga katropa gidula-dulaan lang sa mga naga drug race. Ha? Dito ni sa Turil, doon na po yung nadisgrasya mga katropa. Tanaw ra gud ang pulis mga katropa, ha? Yahang gipugnan ang duha. Gikan sa pag-drug race. Yan na lang gigukod mga katropa si ang Neo, mga pareag motor ni Royce. Ako pa ni mo sir, no? Imo nang gibiyaan to imo niyo kay imuha naman ang gunita ng kamot atong drug racer, oh. Wala, iyang giwan naman hanog gunit. Sa mga di igo ra si giwakli. O niya, madami mo na, gukod-gukod niya, pagkabot sa punto, di man mo na, ibundak na yung niyo, di. Di niya po na niyo mo makoptan, eh. Di naman niyo madala, ganang gukod-gukod, eh. Kusog, mudaga na ng mga, oh, tara, oh, yan ang giwakli mga katropa. Dito ni sa Turil, muna mga panahon na, katong dunay na disgrasya mga katropa, niya, tapos gigukod, nana nang hitabo, karo mga katropa, doon na na damay ng mga sibilyan. Mga tampalasan mong dago. Dili po ta mga katropa, motor rider nga nag-exhibition na po sa Coastal Road. Siyan, baling. Tanawin ako ng purmada ng tawana. Nagsige pa na siya kalot-kalot siyang itlog mga katropa kung nakita niyo itong iyang video, ana. Nagbarog niya, nagsige ka ng kalot-kalot si Ang Igalets. Mura ba o ganaganing una-una ninya mga katropa, mo ni nindot. Video hey ko ninyo kay maghural ko. Pero arang-arang na lang na iyang gihimo kay magtindog malang na. Kaysa ito maghapa-hapa, mag-superman. Unsa jud kay una-una nila mga katropa, no? Kaya ganing mag-superman-superman mo. Unya mga katropa, muingon din mo ganiga, kini maoy pasikat. Unya ba o mga disgrasya mga katropa, mga ayaw na po mong ayuda din sa Tuas Davao City. Ningon na ba si Inday mga katropa, katong mga, katong mayor pa si Inday, ningon siya, dili mo tabang ang lingap niya itong mga nadisgrasya nga walay helmet. Asa ba nag-helmet man ako? Wa man po na nadisgrasya mga katropa. Malay mo, feel na feel ang good niya ang iyahang pag-rides ba nga. Kanindot di ay sa Coastal Road. Ilan ta ka-judge mga katropa, ang uban mo, ingon mo dyan uban nga, delikado mo na yung gihimo. Hindi siguro mo kahibawa mo motor. Delikado sila ha, common na lang na. Huwag ako siguro na, intuyok na ako sa dapli na na. Kaning matik man na iyahang motor, mo na inindot sa matik. Di ba kay kusog po siguro nagkapadagan. Pero nagtuwad na mga katropa, huwag ka na nag-side beside you, ka na siguro mo na delikado. O niya, karon nakot na po ng attention sa Land Transportation Office mga katropa. Ayaw lagi mo ka na ganing pakitang gilas kay daghan kay mga sniper karon. Adakpan mo, patay kang bata ka.
1: Express Pasada. Pasada.
0: Sa Pikas Bindo na kita ay 1 minuto ang paglabay sa ikalasinko sa buntag mga katropa. Kini unsa po yung ikasulti aning buawon? Duawon day duawon. Ha? Duawon ko no si Inday ingon ni Ate Claire. Kinipon si Ate Claire mga katropa, kanagani makikonvo siya nga to kang PBBM, onya, personal nila nga conversation niyang ipabuhagay nga to sa media. Karon naka-ubo siya kang PBBM mga katropa kay ginan siya Ate Claire talaga, oh. Ah. Niay video paminawan niyo mga katropa kung saan ilang conversation diri ha, dabe? Sige daw.
2: Mr. President, still on VP Sarah, when she denied the Gershoso allegation, she said your administration is pulling a media stunt to, an echo, to revive a faltering impeachment trial. And Malacanang said your response to that is you called the VP a liar, the word buwaon in particular was
3: used. Yes, but po sinabi sa kanila that was only supposed to be the two. Sir, my, that was, my reaction was to changing the constitution to the election. Kasama yun, sa quotation na yun. Okay, yun ang reaction.
2: But sir, this is the first time you've been quoted directly calling her a liar. Maybe you know what prompted you to finally comment on her claims and allegations.
3: I didn't. No, I don't know why Claire said it.
4: The statement na bibisara.
3: No, because she told me, I just got this report and I asked her, is it true that this report came out? And yun ang comment ko sa kanya. Akala niya press release na pala yun. Anti-clear talaga.
0: Oo.
3: No, that it was just, it's not particularly a reaction to anything. I mean, it's not the official official press release. It was just my.
2: Yes, sir, but you referred to her claims as fake news. May we get your
3: reaction? It's fake news. Ito na lang. Yun mga sinasabi, ganito ginagawa, ganito. Sige. Approve it. Based on what? You're saying that based on what? Based on what?
0: About them.
3: I can say to somebody, you're a mass murderer. You killed 20,000 Filipinos. But I have to prove it.
2: Thank you, sir.
5: Nagot.
0: Okay. Muna, makita niyo mga katropa, no? Kanaganing action ni PBBM nga murag maipit ko anida. Kini po si Ate Claire, patakara po niyong istorya nga dili man to ingon og pang buhagay o pang press release. Dili dito pang press release. Ito talaga si Ate Claire. Talagang maintriga talaga. Gusto talaga niya na magka-dipo-dipo tayo ng pagsasalita dito. Ha? Ate Claire. Ha? Ikaw talaga, Ate Claire. Wala ka talagang klaro. Kayo ni mong tusdikon o kanaganing purdibling tayaon. Imo mang ipahamak ning atong presidente, imo man imong bakako na tubangan sa katilingban. Inyo raman dito, hindi man dito pang buhagay. Grabe po mo, ay duawon. Ha? Duawon, unsa na nga kanang lingwahe ng duawon. Sa Bisaya, mangod mga katropa, ang duawon kanang bisitahon ni mo. Duawon taka. Duawon taka diha, unya. Kay gimingaw ko nimo. Unya sa lain day pud ning sinultihan kining duawon mga katropa kay bakakon day ni. Liar. Liar ka Ate Claire. Ayo nimong ipatusdik ni Uncle Dars Units og purdibling tayaon. Og ni Gloria Malala Apelo nga Sherdan. Salamat. Good morning ni Modia. Good morning. Sabi ka sabahin mga katropa ang bana ni Inday Sara Duterte Carpio.
1: Express Pasada. Express Pasada.
0: In town ni gasto kini mga katropa gamit ang iyahang credit cards dito sa Kuala Lumpur, Malaysia mga katropa. Intriga kini Mao na ni ang kwarta, lavish nga mga panggasto, kay lagi dako kayo gipangkurakot. Grabe ka kaniganing judgmental na to mga tropa, no? Gipagawas pa gani na sa prosecution sa impeachment trial ang posibilidad ani mga panalapi asa ni gikan mga tropa bisan pagtuod ang AMLC do na tay balao dinhi about sa bank secrecy law. Ila jong gipakita ngayon na ni kakwartahan kining mga karpyo o ingon ni kakwartahan kining asawa ni Inday o si Inday mismo, ha? Karon mga katropa kay lagi dito ni nagagasto ko naman ito sa Kuala Lumpur o niya gintriga mga katropa nga kining kakwartahan gikan daw ni sa donasyon sa Beijing. Nagahan po lang nito o mga katropa kay marapog tinood lagi pog mangutana ka mo istorya sila o mutuo ka. Labi na og kontra gusto ka sa isa ka tao. Karon kining mga credit cards spending ni Attorney Man Scarpio, gitawag niya kini mga tropa og personal money ko ito, no? Dagko ang mga purchases dito sa Kuala Lumpur, na Kuala Lumpur naman eh. Kuala Lumpur mga katropa, alang ko matod pa kuno sa grupo sa mga basketbolista nga nagkampyon. O money ang yahang exact nga pagkasulti mga katropa ni Attorney Man Scarpio, ingon siya, the expenses in Japan were incurred during a trip with a large group. Since many of us did not have cash or cash on hand at the time, I used my credit card to settle the expenses and we shared the cost among ourselves. So, di ba? These were personal expenditures made with my own money for specific purposes. They should not be misrepresented as expenses of Vice President Sara Duterte or linked to her official functions. Kaluoy po rin taon ng mga katugan ni Adto Ta og Singapore gani. Katropang Royce, di ba? Wa mantay credit card. Wa mantay kwarta. Ang gihimo sa mo ang bossing, gipa advance mi niya nga to kang mamiluna. Kay wa man mi kanang Singaporean money. Na mi kwarta, pero wala mi kapakambyo. Walang gipantagaan minibusing o kanang pocket money, kulangon man to kay pag-abot nimo dito sa Malaysia mga katropa, pwerte indagahan na mang original o niya barato. Mao to mga katropa ang nahitabo, di dako-dako, jugin tao, gasto to among busing atong panahon na mga katropa, kaya lagi di man siya gusto o ganaganing wami mabit-bit. Mas malipay man siya mga katropa nga magsangkiig miguli anang amo ang mga pasalubong sa to ang mga mahal sa kinabuhi. Unya dili pagyud to i-cash og bayad mga katropa pa pautang pagyud to. Kana ganing paanam-anaman sa imuha og bayad mga katropa at your ano lang kana ganing kaya, no? Sigon sa imong makaya. Mao pud na ang gibati ni Man Scarpio. Dagang mga atleta mga katropa nga gusto mamalit pero wala sila ilahang cash. Muna nga gisacrifice ani ang iyahang credit card. Ako mangani gadikit-dikit mga niko the time ni Attorney Bisnar. Kahit si attorney na ay credit card. Pero kay niingon man si boss doola si Milona. Didito tani dool parikoy. Di nakabit-bit ko og kanang sapatos nga anta napatoy ante. Engko nga anta ang ako ang paliton dire dili ni si ante. Okay, kini ra bang mga Malaysian nga sales lady mga katropa, mura pud sila og Pinoy ba? Mura jud sila og Pinoy pero may istorya lay gilaha mang pinulungan pero kung tanaw nimo masaypan yun nimo mga Pilipino mga katropa. Moto nga time mga katropa nga daghang ang gusto mo palit walay kwarta pero gisalo kini ni Attorney Man Scarpio nako.
1: Express Pasada. Express Pasada. Pasada.
0: Unya tatod mga katropa daghang padaga delikata no at ang inyo ang ato ang palingki report nagaginod ang ato ang mga katropa nga crew dito sa bangkeruhan asa ni ugasan ni sila karon mga katropa bunyatangan may buntag dito kay Rinaldo Dizon. Good morning Sir Alan Abais. Good morning.
6: Good morning.
0: Pasensya na mo sa akong tingog mga katropa ha, kay biktima ni sa haze. Kaga tong Sabado, perte yung labada sa ko ang alingag-ngag mga tropa tilaok. Sakit itulon og walay. Kaino mo na kaya kong kape karo mga tropa. Wa pa man ito mainit. Wa man ay masaksak yun dyan. O na nga, mapay pag saksak na ko atong atong kuhan dyan. Nga, panubigan dyan. Gloria Malala Apilo, good morning Sir Alan. Always listening, exciting Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City, mga katropa. Nalimot lang ko mga katropa, apil tani sa kuha karon nga news trending mga katropa. Gatong gihimo aning mga manchikoy dito sa baho di masinlok ning bag-o lawang nga kining mga mangingisda na to mga katropa nga ilahan na pod nga gikuan kana ganing gi ibid-ibiran nga mapalagpot nila ngadto sa tawag aning lugar nga giangkon nila mga tropa ang ilaha no padyo ni klaro ni mga manchiko ya ni ba magkita lagi mi ani mabalangan jud nako ni ba mo na nga sige kog type diri di man din maon ning keyboard ning ha sige tinga ko nga wa may mo gawas ha. Way mo gawas na dere sa gabala pud aning kuana ay ha o dara kining mga manchikoy mga katropa katong the last time is naibarko na to nga gi kuan nila no gi pa sirita na pud nang ilaha mga katropa ang kusog kaayo mo buga og tubig ha. Ang pinakaulahing news sa West Philippine Sea, mga katropa, nga kita nagaklaim ang taga part ni sa tuang exclusive economic zone na sa tuang Philippine sovereignty, kung matod pa, sa gitawag na itong mga natural nga mga resources na ito, nga ang yamang dagat, mga katropa, na sa area, iluga na ito ni gikan sa tali sa China o ingon man sa Pilipinas. Unya sa 2016 International Arbitral Ruling, girecognize ang Pilipinas nga kita ang nanag-iya sa West Philippine Sea. Ang problema kay niingon man ang mga insik nga pido ako tol ti ala mi kaila unsa ang West Philippine Sea. Wala sa mapa. Ang West Philippine Sea wa man pud ni marehistro sa kining UN. Muna sa on-clause mga katropa sa law of the sea na dito mga katropa nakabutang gayod ang China Sea. South China Sea mga katropa. Oh. So sa pag-claim mo, iningon man ang China, tanawa lang ang address niya. Diba South China Sea? Dili siya West Philippine Sea. Kasi kung saan ninyo mga katropa o ganaganin ko, kanang nga spill out, no? Di good na to na pwede nga isurrender. Okay. So ang Philippine Coast Guard ning kasamtangan mga katropa, ang Philippine Coast Guard nagadeploy kining aircraft o kining vessel aron nga i-challenge ang Chinese deep sea research ship nga allegedly nagakandak kini og unauthorized marine scientific research dool kini sa Hobo Reef dito sa West Philippine Sea. Ang deployment was followed by a surveillance report that the vessel was conducting diving operations within the country's exclusive economic zone or EEC. Upon the order of PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, the vessels were dispatched directly to confront the Chinese vessel Tan Su Yihao and disrupt its alleged unauthorized marine scientific research activities. Ugaman akong walay. Any seabed survey sampling or mapping undertaken by Tan Su Yihau without such consent is illegal and unauthorized. Sumala pa mga tropa sa Philippine Coast Guard sa ilahang statement kagahapon. Buti pa sa bot, kagahapon, pizza 11 mga katropa, kining research sa ship Gunohay ning Inchik, niabot na ni mga katropa sa tuang lugar. Gitaboy nila. Ningon lang ang Inchik, wa man in tao, minilampas diri. Oy, amo pa mang gihapon eh! Monay dapat nga tutukan na to. Unya mga katropa, the doubt, no? Kaya appeal sa tua karon nga maisgutan, ang kining pahayag ni Gibo nga imbestigahan ang cash flow sa China ngadto sa vice presidente kun duna by threat sa national security. Gisakyan po ni PBBM mga katropa. So unya i-connect nato na din sa mga problema mga katropa sa ato ang West Philippine Sea sa tong claim din sa lugar mga katropa nga makaingon taog naabay national threat ani karon kung ugaling ato kining siren mga tropa nga apil na dini ang mga cash flow o sa baning uban nga pagkigsabot sa trading o uban pa sa ngalan nga ang injection sa tong hunahuna karon mga tropa nga kinahanglan nga mo distansya gyud ta diha sa China kay mga bully sila. Bantay ta sa mga twist aning uban mga tropa ha kay basig masaypan mo masaypan ta. Alas 5:18 na mga katropa. Unya ato nang isgutan sa tuapod nga paglawig ngadto sa unahan. Nanakaron sa tuong linya si katropa nga Marvin Ibano. Ato nga siren mga katropa ang mga balita gikan sa tuong nga palibot. Labi na mga katropa diya sa tuong nga palingki report. Kumusta nato ni mga katropa nga tuwa karon na dinhang lugar diri basta sa Bangkirohan area. Aba na today si katropa nga Marvin Ibano. Aniya na ang report.
6: Live report. Live report.
7: Yes, mga katropa. Katropa ang ala ni Ning Orasa. Lain ta din sa may Bangkirohan. Particular din sa may Metro Mercado Gulayan. Kaya ito ang gisubay kini mga presyo sa ito ang gulay. Kaya sanglit ito ang nakumpirma mismo ang kining mga reaksyon sa itong mga vendors diha sa mga suksok nga bahin nga nagtaas na ang ubang presyo sa itong mga gulay, particular kining batong. No? Kaya sanglit, ito ang nakumpirma mismo nga naana kini nagkantidad ang presyo matag kilo sa 90 pesos ngadto sa 100 pesos matag kilo. So dili dapat kana nga ikakurat no sa itong mga kaigsuunan ng mga konsumante. Kaya itong nahinabi ang pipila sa itong mga vendors din niya ugang hinungdan ni ini kaya aduna na or ang Cebu nagaangkat na matod pa o kining anaasa 3,000 ka kilo ining batong hinungdan nga medyo limit na lamang or kanang or dili gyud nga nakadaghan ang mga ginadeliver nga batong produktong batong dinhi mismo sa tuag area sa Bangkirohan mga katropa kay kasagaran ini gikan matod pa sa Davao di Oro daghan nga mga kining supplier nila sa mga produktong gulay. So kana ang hinungdan mga katropa kung anong taas ang presyo sa produktong batong karong mga panahon. Samtang ang talong sa kasamtangan nagini sa 70 pesos matag kilo. Ang okra 85 pesos matag kilo. Ang ampalaya 80 pesos matag kilo. Ang opo 35 kada kilo. Pipino 55 matag kilo. Kalabasa 30 pesos matag kilo o ang sari-sari medyo aduna po ipag-increase gamay anana kini sa 60 pesos matag kilo. So kung atong maobserbahan ang mga presyohan ay karon sa tuang presyo sa or sa kini mga produktong gulay aduna ay ginagmay pagsaka apan mas taas ang gisaka ni ining batong ni ining mga panahona. So kana nagsugod matod pa ang pagsaka ni ining mga presyo mga anana sa 3 weeks ang milabay. So ni ining nakalabay nga bulan sa September. Apan sa giapon, kini nga mga presyohan ay di giapon kini magpabili na. Panadunay mga adjustment nini, magdepende giapon kina sa supply nga maabot din mismo sa mga palengke sa Bangkirohan mga katropa. Agipagdalikyat sa ato ang sitwasyon sa panahon na ani mga oras sa medyo shady ang ato ang kalangitan katropang alan samtang ato ang gagan sa trapiko. Nini mga oras sa medyo busy na. ato mga PUJ, mga katropa, o ginahinay na nga gaginod ato mga kaigsuunan nga nagapangumpra sa ila mismong mga produktong gulay nga posibleng i-display gihapon no, sa ila mga tindahan o gilabi na gamiton alang sa mga karinderya, mga katropa. So mo ka na to ang market update ni ining adlaw nga Lunes, ano ka dikan din sa may Metro Mercado Bank Kiruhani atong syudad sa Davao. Alang sa Likusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Marvin Ibano, XFM News.
6: Live report! Live report!
0: Dagan salamat kanimo katropang Marvin Ibano. Naghatod sa itong oras mga katropa, alas 5.22 na. May buntag tuod sa mga bagong nagabugtaw karon o naga-text diri sa to ang mga tropa. Pasensya na bugi na kamurag lubat man siguro ning ato ang text hotline, no? Wala siguro nato ni masaksak ni try to nakog saksak ni engineer og o nato. Kay narabay mag greet diri sa cellphone labi na tong mga wala in town pa na tagai og kanang Samsung. Baka iPhone. Wala gidigaluan sa mga bata at mga nanay, tatay, mga tropa nga di kahibalo mong kurik-kurik Facebook. Dito diyan sa pagpaminaw sa transistor radio. Ana yun ha? Ayun mong biya diya kay daghang mong maliok. Ang kalainan mangutan ni mga tropa, magtanaw kasi mong cellphone, glance lang na, kasagaran diya, glance lang. O niya mga tropa, ang kinimagong magminaw ka radio, bisa pa man to, nag-iugbok, di mo na imong radio, diya maghiliok-lihok ka mga tropa, maghimo, kagunsa imong himuon, kada buntag. Naagyapon gatingog unya mo na ilahang gusto nga naslay radyo. Pasinsya gid mo ha kay kani amo ang radyong daan diri mga tropa, di, wala namang gudto. Og si tatay katong nagdala diri og katong taxi driver nato nga sukin tigpamina mga katropa, dala jud niya ang duha ka mga radyo gyud. Okay. Ingnan pud ni kuan nga ipayo nato na kang Geoffrey. Tingala pod mga katropa si Geoffrey nga mga ayaw na siya radyo. Unang radyo ha diya. Nawag na ba to sa kuwatong taxi driver nga humana ba daw? Tingin ko na humana si Geoffrey. Humana glakaw.
8: Pangas ka?
0: Pabalik ta mga katropa, ito ning isgutan kining sa itong pagbalik ha, kining pahayag ni Gibo nga imbestigahan ang cash flow sa China ngadto sa Vice Presidente kung doon na ba threat sa tuang national security. Ang gisakyan po ni karon ni PBBM mga katropa. Pabalik ta man lamang sa mga reminders sa itong Master Control. Standby! Alas 5.24.
9: Urak! Asa maning bataan eh? Urak!
10: Pagtaman!
9: Marika, marika. Mag-study ta. Mag-exam naman day mo. Ale, mag-study na ta.
10: Okay, sige.
9: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
10: Sige.
9: Mag-study tagmat, ha? Kung aduna ko'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na nalang ko'y
10: diabetes! Exciting!
6: XFM. XFM. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Mga katropa, exciting!
6: Santon Plus Coffee Mix.
11: Ako si Drew. Kusog kayo kumaga kape. Problema lang ang kape na akong ginainom. Dili ko kahurot isa ka sa shade. Tungaon pa na ako na kay daug aslom akong kutukuto. Ana akong silingan, try nimo ang Santon Plus Coffee Mix. Kay mauna ang kape nila. Ako pong gisulayan. Suwabi dyan sa tutunlan. Lami siya. Karon, Santon Plus Coffee Mix na akong kape. Upat ka sa shea, ako mahurot sa isang kaadlaw. Highly recommended yun ako ang Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
12: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang ako mga tiil og dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan ako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
13: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug Moringa oil.
14: Mapalit sa mga butika.
15: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved, mabibili sa mga butika.
16: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon? O kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 ug stevia. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee. Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape. Premium D3 Coffee. Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
17: Premium D3 Coffee.
16: Mapalit sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
19: Exciting!
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
22: Kung maminaw ka sa XFM.
23: Hoy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
10: Exciting!

0: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
1: Oy, uto na, mata na mo, mata na mo, mata na mo, mata na mo, mata na mo. Ay, sige, magduka-duka, mga katropa. Basta lagi. Karong panahon na, daan palagi ko. Pag makainom, nagari ko sa akong kape, mga katropa. Mabalik din ako, ah, karong tingog. Kung mabalik din ako, mga katropa, nga. Kining ka-ignite na to. Immune booster, yun yung ma-energize. Tagmay, mga katropa, pag makainom na kaugan. Santon. Santon Gold coffee mix ni. Kaya ako asa to akong sachet diri mga kat. Ah, gilapay na ako. Mo to akong gihimong kutsara. Oh. Nanam!
2: Pinawa!
1: Well, di nga nanam! Ha? Dili ta mga katropa be. Oy, nagkamata na dahi si Munda Lapore. Good morning naman ya.
3: Good morning!
1: Good morning po kay Rinaldo Dizon. Good morning.
3: Good morning.
1: Good morning kay Gloria Malala Apilo. Good morning.
3: Good morning.
1: Dirita mga katropa, unsa may ato ang ikasulti ani karon mga katropa kay di ay statement karon nga gipagawas manggod kining si PBBM nga sumala pa ni PBBM Vice President Sara Duterte's Chinese remittances a national threat. Sumala pa ni Marcos. Buti pasabot ani mga katropa. Iyahang gi-re-echo ang gipamahayag ni Gibo. May kalabutan sa kininga scare narrative ang tawag ani. Ni-post mga katropa ni Ana Malindog Gaoy. Ningon siya, BBM now paruting Gibo's China's scare narrative? Seriously? How predictable? So now, President Marcos Jr. is echoing Defense Secretary Gibo Teodoro's national security scare over alleged Chinese funds being allegedly linked to Vice President Sara Duterte. How politically convenient? Matod ba? BBM declares that if true, the allegations constitute a threat at the highest level, but that is precisely the point, Mr. President. If true, two little words that seem to be doing an extraordinary amount of political heavy lifting. Ayon, ingon si Marcos mga katropa nga kung tinuod, duha lang kunumato bagin nga pulong, kung tinuod man ang galing kini. Ingon diri mga katropa, murag tuha na dayon nimo, murag ani mga katropa og nagaaswat na maduot ang isa, imong gipaaswat, imong kagalingon, labi na kung politikanhon nga isgutanan. So, asa kini karon ang ebidensya. Ebidensya man yun eh. Nga ang mga Chinoy o ang gobyerno sa China, mga katropa, mao'y nag-finance nga to kang Sara Duterte, labi na tumilabay ng eleksyon. Di ba kamo may nag-uban na tumilabay ng eleksyon? Madi ka kahibao. Kamo may tandem at tumilabay ng eleksyon, yung di ka, na di kay kwarta dahi gikan sa China dahi. Di ba? Ako may nihangyo ni Murey, kiba? Ako may bahala sa gasto. Kurtahan ko ta. Hindi ko na tinood ng akusasyon na dunay ill-gotten wealth ang mga Marcoses, mga katropa. Gani, gidismiss na gani ginikaroon. Sa iyahang termino. So, asa man ang proof ani karon nga kining mga commercial remittances ngadto sa Kalye 88 manguna mga katropa. Naay mga kining clandestine political payments kuno matod pa. Bayad kuno matod pa kini sa China sa mga political maneuvering kuno matod pa ni Inday Sara Duterte Carpio. Labi na tong milabay ng eleksyon. Asa man daw ang ebidensya din na nangutana ni si Ana Malindog Uy. Ang AMLC records nagapresenta ni sa impeachment proceedings mga katropa. Wala mang gani daw naga-establish og ngano kun sa mga rason og do naman nga ang Beijing dunay sekreto nga mga finance support mga katropa sa BC presidente. Pero kini nga administration matod pa ni Ana Malindog Uy ingon siya. Kining administration's national security narrative appears to be running ahead of the evidence. Buti pasabot mga katropa, nag-una-una. Ako na tingalan yung pukuhani ba ni Gibo Teodoro, mga katropa, na narrative ba ni Trillanes? Sa diyang gibuhaga ni Trillanes, mga katropa, katong panahon sa ni kakak ni siya nga di na siya mo pahayag gato sa impeachment court kay basig ka na ganing mapangutana siya sa defense team, mga katropa niya, pag-abot sa panahon di siya katubag o niya ma-establish nga namakak niya, tapos nag-off siya, mga katropa, pwede na siyang mapriso. Adlock siya mapriso pag utro si Trillanes. Dito na lang niya kinigipabuhagay ang information sa kining trial by publicity nga to sa madlang people. Kay mentong mangutana to mga media, iguro man ang mangutana niya, tapos to bago na kong bakak, okay na po sa ila. Gikagat man ni Gibo. Ningon si Gibo nga, we will looking forward into that kung meron mang national threat or national security. Hindi, in fairness nga, in fairness ni Gibo, mga katropa, syempre mo react siya kay DND secretary man siya. And iyahaning tanawon kung naaba o wala. Oh. Trabaho man niya. Karon kay gisakyan po sa ito ang presidente. Ningo ba itong presidente, mga tropa, nga ato ning tanawon eh. Pero wala ko'y kuan kay Sarah, ha? Pero ato ning tanawon eh. Yan, yung kabawan eh. So niingon diri si Ana Malindugoy. National security demands credible, factual, evidence-based intelligence assessment, not geopolitical hallucinations and bigotry masquerading as intelligence. Not politically convenient insinuations dressed up as strategic warnings. And please, Mr. President, banana chips do not become instruments of espionage simply because certain enterprises in China bought them. Sa aman kay dito na to nibal-an, mga katropa, nga doon na de po yung negosyo ni si Attorney Man Scarpio kining banana chip. Oh. O niya karon gi-export kini ngato sa China, but bang ipasabot ani mga tropa ang katong gibayad ngato sa ka-business sa transaction nila ni Attorney Man Scarpio sa China, mga tropa, bayad na dito diha ug mo na ni ang giingon atog pagpang-espiya na rin. Kung atong buton, doon naman po tayo exportation na to sa ubang mga nasod, mga tropa, sa itong mga local nga products, labi na ni mga prutas na to din ikaroon. Niabot maganipod ni og Amerika ang uban, mga tropa, buti pa sabot, ang business katransak na to sa Amerika nga nagbayad padulong din sa Pilipinas, mga tropa, mura din siya o ganaganing bayad sa pagpaniktik. Ano ba ni kababaw nga ito ang interpretasyon na ni karon, mga katropa?
4: Komentaryo sa Exciting, Exciting Pilipinas.
1: Murag dili mayo kini nga tilimad-on eh.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: Si Gibo mismo may negosyo sa China, ingon pa ni Cheryl, sobrang small scale nga ng banana chips sa ahaha, ingon siya.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: Ilang companies ba sa Pilipinas ang nag-export ng nickel at iba pang mineral sa China? Example, Sagittarius Mines and itong Rio Tuba Nickel Mining. But bang ipasabot, doon na dyan po espionage?
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: Those statements from PBBM proves that the president has no brain of its own and simply relief on what is given to him by Gibo or by the US, China, and other countries on the ASEAN confirms this perception.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: So does Gibo et al? Kasi may mga business din sila with China.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: It's a banana chip business. Not only China, also Russia, Ukraine, and other parts of Europe. Napura sila yung mga banana chips.
4: Komentaryo sa Exciting Pilipinas.
1: Kaluoy ba ni Man Scarpio ani karon mga tropa nga na single out may tao ni karon mga panahon na.
4: Komentaryo sa Exciting, Exciting Pilipinas.
1: Hi na lang Marcoy. Pero maluoy ko ni Marcos mga katropa kay binuangan lang ni Ate Claire. Naganahan education ni Ate Claire. Ate Claire ha, talaga naman ikaw. Oo. Mukhang magdududa na tayo niya. Archie Sinulichak, good morning. Boss Alan watching from San Rafael, Baliti. No. Tutan mo diyan, Martin Lapore, good morning also to you. May painuman na to ni og Santon Gold Coffee Mix ha? Morning nana mga katropa ni mga balitaan. Dirita mga katropa sa tuang trending videos.
5: News, hot, hashtags, intriguing. Unsa di ay ang trending?
1: Una kita magabiya mga katropa ato ni bilin ang trending kana magisug-isog gani ka mga katropa unya karon wala na kay umoy ha may paglalagyan jug ka unya karon mga katropa kani ganing maginom ka og kanang agwa di paturatoy nya ang imong kontra naginom lang og COKE ha oh di motojok jug ka dai tao nga hagit-hagiton og away mga katropa to na paminaw na ilang conversation da engineer order siya si Oki. Marabag ka na ganing naapod siguro yung atraso niya yung isita.
6: Matikin ito ha. Hindi namin kailangan maging matika. Bakit? Hanap buhay lang gusto lang namin.
1: Hanap buhay lang gusto namin.
6: Basta yung gulo ng ganyan, gulo ng tropa. Ay, kapag ang maling ginagawa, hindi lang kami lalaban. Pero pag tayo hindi naman maling ginagawa, hindi kami takapin doon. Pero ngayon, okay ka naman ngayon. Wala ka lang masabi sa akin.
1: One hit raman demo. Una-una mamog sapak mga katropa, one hit lang. Para sa mga naminaw ko sa radyo mga katropa, ni mga hubog manita ba? Una mga katropa, ayaw gid mo og kanaganing palabi og kanaganing kaisog niya tapos ang inyohang mga kamot og mga kulamoy wanay kusog. Namayungon ka niya mga katropag. Ano bang problema mo? Hindi ka nag-away. Kibaw naman ka nga.

0: Dunay oras sa pandi na ato. Dunay panahon na pandi na mag-igo nito ang panaglawi sa ganginan sa ato ang Exciting Pilipinas.
1: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Ugma pohon sa samang takna og higayon. Diri sa tuwa nga panaglawig sa kanginan sa Exciting nga Pilipinas, mga katropa. Inyohang lingkod, kaya wala kini magtindog katropang Alan Abais. Musunod na mga katropa ang Express Balita. Solo na tagaro mga katropa. Adlaw nga Lones, pizza dosin na nimbulan sa Oktobre 2, 2026, mga katropa. Sa ngalan sa tuwang kritibok ang puwersa sa News and the Current Affairs 6FM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyong katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos, sa Himaya, good na good ang morning!
2: Good morning!
0: Exciting Pilipinas!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ang oras! Alas 5:47 na.
1: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpila ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!
3: Exciting!

0: लगाते आई मेरे पापा पितान
1: आई ओ मन नगत गु डोकुम पापा कोई ओके डोकुम पापा के टास के तुक ओटोंग मुटोंगा ना लंगु डग इसदा अकुम पापा वा पगियापन
0: हेलो जावा ओए इया अच्छे इमो पापा
1: अच्छे अकुम पापा ना हंटुट गरन मिसिंग पा
0: Exciting!
2: XFM. XFM.
3: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
0: Mga katupa, exciting!
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang kunti dyan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom mag Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
5: Kada adlaw gyud ko nga naka-take og Premium D3 sir kay di ko ganahan na magkasakit labi na gyud kay akong trabaho naa sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit didto. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
3: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
6: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
7: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mo paligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
3: Southern Gold Coffee Mix.
9: Ako si Joseph. Uy, sa mga coffee lovers dyan, ito lang masasabi ko ha. Tikman nyo ang Santone Gold Coffee Mix. Hindi lang panalo sa lasa, panalo rin sa health benefits. May soya, santone at agaricus mushroom. The best!
3: Southern Gold Coffee Mix.
10: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod.

0: SSDs buhangin.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Clarice, Anna.
3: Exciting!
2: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 6:02 na sa bundag.
2: Express Balita. Express Balita.
1: Anyan ang mga balita karong oras sa to ang headlines.
2: Headlines.
1: Congressman na Pulong Duterte, Meriak Human, nagipangayuan og opinion na may kalabutan sa 99.9% nga resulta sa lie detector test ni Gracioso.
2: Headlines.
1: Mag-live-in partner sa Compostela na kumpiskahan og 3.5 million pesos nga shabu.
2: Headlines.
1: Sa balitang regional, duha ka mga baby girls arestado sa Baybasta sa Malaybalay City. 27,000 pesos nga kantidad sa shabu na sakmit.
2: Headlines.
1: Sa itong balitang international, lupat ka mga individual patay sa bagyong Esayas sa US.
2: Headlines.
1: Sa sports news, Alex Iala, tinguha gini magamit ang mga natunan sa Asian Games alang gini sa Wuhan Open.
2: Headlines.
1: Sa showbiz, singer-songwriter nga si Denise Julia, kinipinsan ang talento sa Pinoy, taliwag ni sa isigutanan sa Grammy.
2: Headlines.
1: Sa ito ang health news, ingrown o kukang sa tiil, posibleng musangko kini o grabing impeksyon o hilanat kun pasagdan.
2: Headlines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyak. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
1: Luzon, Visayas, ug Mindanao, higala may buntag. Welcome sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon nga Lunes, pitsa 12 na nimbulan sa Oktubre 2026. Sa ngalan ni Jovetta Espanyol, ako yung tigbalita karong rasa, katropang Alan Abais. Sa ito nga balitang lokal.
2: Balitang lokal.
1: Ang ito nga balitang lokal, hato ka na ito sa Santon Plaza Coffee Mix. Nagka-nervious na ba ka tungod sa sige ni mong kape? Kung ako pa ni mong katropa, no? Mangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervious tungod kay natural ang sulod din eh. Ang Santon Plaza Coffee Mix, ang kape nga dunay mangustin. Kamunggay og soybeans, ang kape nga walay side effects. Para sa kampiyon nga kombinasyon, inom na adlaw-adlaw og Santon Plaza Gold og Santon Vitamin C, inom man na Santon Plaza Coffee Mix, mga katropa. Congressman Pulong Duterte, Meriak Human, gipangayuan og opinion. May kalabutan sa 99.9% nga resulta sa lie detector test ni Gracioso. Ang Express Balita Manukad ni Marvin Ibano.
2: XFM Report.

0: Og nga naangkon sa iyang kalawasan. Tungod sa mong hitabo, dakong kagool ang gibati sa pamilya sa biktima ug hugot nilang gipanawagan alang sa hustisya. Samtang gipaabot ang dugang detalye sa investigasyon, diin gipahinumduman usab ang mga suspetsado isip mga inosente hangtod mapamatud-an ang ilang sala sa hustong proseso sa balaod.
1: Kaning biktima, nakikauban po niya siya, hubo, kunya ang katubong suspect na to, mabukod, kinag-inom. Ang katong biktima, niyagi sa ilahang imnan. Ipunitan na itong baso nila. Inom nga wala pa ng hip. Sumuti hinungdan sa kagubot. So dito, nagbayloha yung istorya. So nihantog na niyabot sa punto na ng sinumbagay. Pag sinumbagay nila, kaya yung mga hubok, naghangkupan, natumba, nabunan, tumulo sa biktima sa hardwood chip.
0: Mga katropa, kanunaya ang pagpalig-on sa kalawasan pinaagi sa pag-inom og Santon Plus Herbal Capsule. Alang sa Dakyosang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: Express Balita.
3: Aduna kita ay 19 minutos na palabay si Galasay sa Buntag o karon sa mga hugkad sa balita, balitang national.
2: Balitang balitang national.
3: Ang ato nga balitang national ato ganato sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus mga katropa gituyo kini sa paghimo alang kini sa mata. Ato na kini epektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta carotene ug vitamin E nga makatabang kini aron nga malikayan nga makabaton kita glaucoma, katarata, pterygium ug uban pa nga mga mata o sakit sa mata. Ang Vision X Plus mga katropa available na sa mga butika nationwide. Detalye sa tuwang balitang national, manukad sa tuwang sister station, ang XFM Mega Manila.
2: Express Balita.
3: Mga katropa, itinalagaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si dating tagig mayor at Congressman Lino Cayetano bilang bagong kalihim ng Presidential Communications Office o PCO. Kinumpirma ng Pangulo ang pagkakatalaga kay Cayetano sa press conference sa Singapore nitong linggo. Bagong tungkulin, nagsilbi si Cayetano bilang General Manager ng People's Television Network o PTV at nakilala rin bilang direktor ng pelikula. Siya ang magiging ika-anim na PCO Secretary sa Administrasyong Marcos. Kasabay ng anunsyo, kinumpirma rin ng Pangulo ang pagbibitiw ni Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda. Ayon kay Pangulo Marcos, nais sana ng palasyo na ipagpaliban ang anunsyo sa pagbibitiw ni Aguda hanggang sa makapagtalaga ng kapalit. Ngunit nauna itong nabanggit ni Ombudsman Jesus Crespin Remulla kaugnay ng investigasyon sa mga Amonoy Ghost Connectivity Project.
2: Express Balita.
3: Inihahanda na ng pamahalaan ang supply ng tubig at pagkain, serbisyong pangkalusugan at tulong sa mga magsasaka bilang paghahanda sa inaasahang Super El Nino. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kabilang sa mga prioridad ang pagtiyak na may sapat na kuryente, fuel para sa generators at medical supplies sa mga ospital. Sa sektor ng agrikultura, sinabi ng Pangulo na hindi inaasahang maaapektuhan ang kasalukuyang anihan ng palay pero naghahanda na ang pamahalaan para sa susunod na taniman. Pinag-aaralan din ang cloud seeding at hinihikayat ang mga pamilya na mag-ipon at muling gumamit ng tubig sa tulong ng wastong pag-filter at paglilinis nito upang maiwasan ang sakit. Naghahanda rin ang pamahalaan ng livelihood assistance at skills training para sa mga magsasakang maapektuhan ng matinding tagtuyot. Samantala, pinag-aaralan ang alternatibong paraan ng pag-aaral sakaling mapilitang suspindihin ang face-to-face classes dahil sa matinding init habang sinisikap naman panatili ang aktual na pagpasok ng mga estudyante sa paaralan hanggat maaari.
2: Express Balita.
3: Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kayang makamit ng Pilipinas ang target na 1,200 megawatts ng kuryente mula sa nuclear power pagsapit ng 2032. Ayon sa Pangulo, pinag-aaralan ang pamahalaan ng paggamit ng nuclear energy upang mapalakas ang supply ng kuryente at matugunan ang lumalalang pangangailangan ng bansa. Muling binuksan ni Pangulong Marcos ang usapin tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant na may planong kapasidad na 600 megawatts, ngunit hindi kailanman pinaandar. Aminado ang Pangulo na matagal ang proseso ng pagtatayo ng nuclear power facilities at maaaring umabot ng 6 hanggang 7 taon ang pagbuo nito, kabilang ang pagkuha ng mga permit. Sinabi rin niyang kailangang dagdagan ang mga pinagkukunan ng enerhiya ng bansa dahil sa lumalaking konsumo ng kuryente ng data centers at artificial intelligence.

0: Bukod sa nuclear power, pinag-aaralan din ang pamahalaan ng hydrogen at iba pang posibleng mapagkukunan ng enerhiya upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente sa hinaharap.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Inatasan ng Department of Budget and Management o DBM at Department of Economy, Planning and Development o DepDev ang mga ahensya ng gobyerno na kumonsulta muna sa mga lokal na komunidad sa paghahanda ng panukalang pambansang budget para sa 2028. Sa ilalim ng bagong patakaran, kailangan pakinggan ang mga rekomendasyon ng mga lokal na pamahalaan, regional development councils at civil society groups bago ihanda ang pinal na budget proposals. Obligado rin ang mga ahensya na ipaliwanag kung tinanggap, binago, ipinagpaliban o tinanggihan ang mga proyektong inirekomenda ng mga rehiyon. Magsisimula ang proseso sa October 13 bago ilabas ang opisyal na national budget call para sa 2028 budget cycle. Gayunman, hindi automatikong mabibigyan ng pondo ang mga proyektong inindorso ng mga rehiyon dahil isasaalang-alang pa rin ang pambansang prioridad, pondong available at kahandaan ng mga proyekto.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Balik rin sa tuwa sa Dakbayan na sa Davao, itong nga luparan ng Balitang International.
1: Balitang International! International.
2: Ang atong balitang international, mga katropa, atong natol sa Vision X Plus, ito yung kinipaghimo alang sa mata, doon na gini-epektibo nga potent antioxidant, sama gini sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, uga vitamin E. Nga, makatabang giniaron nga malikayan, nga magawaton kita o glaucoma, katarata, uga pterygium, uban pa nga mga sakit sa mata. Ang Vision X Plus, available na sa mga butika nationwide. Upat na katao ang namatay human sa pag-igo sa bagyong Isias o Isayas sa Estados Unidos. Duha ang namatay sa Escambia County, Florida. Samtang duha usab ang namatay sa Alabama. Ipahimangnuan ni Florida Governor Ron DeSantis ang mga residente nga magpabilin sa sulod sa ilang mga balay alang kini sa ilang kaluwasan. Nihuyang ang bagyo human kini mitugpa sa Destin, Florida ug nahimo kini nga Category 2 hurricane. Libuan usab ka residente sa Florida, Northern Georgia ug Western North Carolina ang nawad-an og supply sa kuryente tungod kini sa nisgutang bagyo.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Katapos ang hukad sa itong balitang international, mukabat sa 12 ka mga taong namatay o kapin sa 300 ang nasamdan human sa giingong missile attack sa King Khalid International Airport sa Riyadh, Saudi Arabia. Sumalagin sa mga opisyal sa civil aviation ni atong Domingo. Matos sa Saudi-led coalition, gituohang ang mga rebuilding Houthi ang giingong gisuportahan sa Iran may responsable sa pag-atake. Naigo sa missile ang bahin sa airport complex din na imutang ang terminals 3 o 4 na gigamit alang kini sa mga domestic flight o biyahe sulod sa nasud. Lakip sa mga namatay ang mga lungsuranon sa Saudi Arabia, Bangladesh, Palestine, United States, Egypt, Jordan, Syria ug Sudan. Ug sa pinakaulahing development ani mga katropa, dunay tulo ka mga Pinoy ang nadamay. Ang duha ni mga katropa na karon sa ICU.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Sa ito nga balitang paugnat sa kusog.
1: Balitang, balitang sports! Sports!
2: Ang balitang paugnat sa kusog kon balitang sports at huwag na ito sa Turbo Man and Answer. Nakulangan ka ba sa performance? Di rin na ta. Sigurado nga di ka makulangan o maalang-alang gato kang misis sa mga katropa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit kini sa Shopee inguman sa mga butika nationwide. Tinguha karon ni World No. 18 na Pinay tennis star Alex Iala nga makabot ang kalampusan sa Wuhan Open 2026. Gamit ang mga natunan ini sa bag-uhay pa lamang natapos nga 2026 sa Asian Games. At ubangon ni Iala ang usa ka qualifier sa unang hugna sa kompetisyon apan wala pa mahibaloy ang iyang unang kontra slanglit gikan pagini sa qualifying rounds. Kung makasulod sa ikaduhang hugna, posible kini makatubang ni Iala ang mudaog tali nila ni Canadian Leila Fernandez o Russian Ekaterina Alexandrova. Si Iala ang nahimong ika-13 nga seed sa Wuhan Open samtang ipanguluhan ni World No. 2. Aray na sa Sabalenka ang listahan sa mga seed. Isunda nila ni Jessica Pegula o Mira Andreeva Lagi pa mga top seed nga sila si Iga Swiatkowska o gauban pang dakong ngalan sa women's tennis. Ang Wuhan Open, mao kini ang WTA 1000 tournament sa China, ay pagayon gikan Oktubre 12 hangtod 18 ni tuiga kung asa gilauman nga magpadayon si Yala sa pagpakita sa iyang abilidad batok sa mga top player sa kalibutan.
1: Express Balita.
2: O karon sa tuwa nga balitang showbiz.
1: Showbiz news.
2: Atul ka na ito siyempre sa Clear Skin Herbal Soap. Ang sabon nga di lang kay pampangkutis o pampahamis sa kutis ni Mrs. Lakip na usab nga ito kang Mister o sa mga miyembro sa pamilya. Importante ang sabon nga Clear Skin Herbal Soap, mga katropa. Aron sab nga batukan na ito ang mga bakterya nga naadya ni pilit sa tuang mga pamanit. Singer-songwriter nga si Denise Jolia, gidipinsahan ang talento sa Pinoy. Taliwala kini sa isigutanan sa Grammy. Atong Siron ang detalye sa balita manukad ni Maring Erica.
1: XFM. Report.
3: Hello, mga Maring. Bueno, mga Maring, mainit-init kay balita today. Mibarog ang singer-songwriter nga si Denise Jolia aron dipinsahan ng mga Pilipino o napahinomdom sa mga kritiko nga ang Pilipinas wala gayud matud pa nagkuwang sa mga talento. Kundi in matud pa ang lokal nga mga performer angay hatakan og dugang nga mga oportunidad aron ipakita ang ilang kahanas sa international stage. Sumala sa usa ka online platform post ni Denise niadtong Oktubre 9, gitubang niini ang hungihong sa mga netizen nga nag-question sa katungod sa mga Pilipino nga musimiti og entry o makadaog sa Grammy Awards. Matud ba niya, mga Maring, dili angay questionon ang mga Pilipino lakip ang talento niini sanglit sangad matud pa makita sa nagkadaiyang kaliya sa Pilipinas ang mga bata nga hanas sa pagkanta, pagsayaw o pagpasundayag bisan wala kini hustong pagbansay. Dugang pa sa singer, mga Maring, nga dili anga itanding ato sa lokal nga mga artista o sa ubang nasud ang pag-ila sa talento sa mga Pilipino o bisan taman sa pagpangita o pag-uyon gikan sa international nga industriya sa musika. Sumala pa sa singer nga angay tutukan ang pagdiskubre sa talento nga anaa sa nasud og ang paghatag og mga oportunidad niini aron mulambo og aron mas daghan pa ang makakita. Gipagawa sa Denise ang iyang pahayag sunod kini sa panaghisgot sa mga fans sa musika kabayan sa posibilidad nga ang mga artista ang Pilipino sama nalaman sa Bini makasulod sa 2027 Grammy Awards. Ilabi na sa mag-ong gipaila nga kategorya nga Best Asian Pop Music Performance. Ay, og mo kato, mga Maring, ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inda Erika, dili gwapa, dili mistensa. Apat ayaw ko piyan sa masinog mapon, maako na ka. Nagkaging salamat, bye! Thank you for watching!
1: Express Balita! Express Balita!
2: At doon na kita ay 31 minutos na ang paglabay si Galasay sa Buntag. Salamat, Maring Erica. Maimo na gyud si Royce. Sa tuang health alert, mga katropa. At doon ganito siyempre sa Santon Herbal Tea. Ang atuang Santon Herbal Tea, mga katropa, nindot kini, labi na og mantikaw na imong kinaon, mga katropa. Inom na og Santon Herbal Tea, mo kini mo pakalma sa pag sakit o di ba ka, batiyon ka glimayong at limadon sa imong mga gibati sa imong tiyan. Ingrown o kokang sa tiil, posible kining musangko o grabing infeksyon o hilanat kun imo kining pasagdan. Ang ingrown nail o ongero, mahitabo kung ang kilid sa kuko mutubo pasulod sa panit na magpahinabo kini og kasakit, pagubag, kapula o posibleng pagnana. Kung pasagdan, mahimo kini mo kailap ang impeksyon, ilabi na sa mga tao nga dunay diabetes, ang grabe nga kasakit, nana, hilanat o kapula nga mukpakaila o mukailap kini nga timailhan o mga timailhan kini na kinahanglan ni mong ipasusi dayon sa doktor. Aron malikayan kini putla ang koko nga tulid, di kaya ang huot nga sapatos o kanunayang limpyuhan ang tiil. Ayaw kalut-kaluta o pugsang pagtangtang sa koko gamit ang hait nga butang. Sa pagtambal, mahimong ihumol ang tiil sa medyo init-init nga tubig sulod sa 10 ngadto sa 20 minutos. apang nadunay nana o dili mo arang-arang ang kahimtang magpakonsulta dayon sa doktor. Kaya posibleng gikinahanglan nimo ang tambal o gamay nga operasyon. Pero magsakro pa kung ikaw magahunad o magatambal si mong samad, kinuyo na kinigamit ang atuan Santon Herbal Oil, mga katropa. O kini amo pagkalma sa mga bakterya o di baga makaayo kini sa mga samad-samad o sahab sa tuang panit, mga katropa. Labi na sa mga nuka-nuka sa mga kabataan, ang Santon Herbal Oil, mga katropa. Mapalit na sa mga butika nationwide.
1: Express Balita! Express Balita!
2: O, gigalam ako itong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw, kita karon mga katropa, ng Lunes sa Pizza 12. Ning bulan sa Oktobre tuig 2020 mga katropa. Good morning sa tuang mga sukin tipamina o Gloria Malala Apilo and Ingoman City Alcaraz, Pedrito Porol, Bro Milan Ulog and Mary Grace Cruzada. Good morning ma'am. Randy Santisas and Nora Bunson. Bunsukan mga katropa, good morning kuno matod pa. Good morning also to you sa mga naminaw karon sa 89.1 XFM at ang mga katropa ang programa nga Bulsay. Kaoban nila ni Brix Flores yung man si katropang Arnel Cortez. Sangalan sa tuang Redibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines. Ugalan sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako niyang katropa-katropang Arnavais. Sangalan ni Jovet Espanyol. Magayon. Good morning, kamaturan ang sandigan.
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM Express Balita.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
1: Welcome sa isa na namang edisyon ng programang The Secret of Health. Madalas ka bang nanghihina? Parang wala kang energy kahit hindi naman gaano kabigat ang ginagawa mo. Minsan iniisip natin, baka pagod lang ako. Pero alam mo ba na ang panghihina ng katawan ay maaaring mula sa maraming dahilan? Una, maaaring dahil kulang ka sa tulog o sa tamang pagpapahinga. Kapag hindi kasi sapat ang tulog, hindi nakakabawi ng maayos ang ating katawan. Pangalawa, poor nutrition. Kapag kulang ang pagkain o hindi balance ang diet, maaaring hindi rin sapat ang nutrients na pumapasok sa ating katawan para sa energy at normal body function. Pangatlo, dehydration. Kahit simpleng kakulangan sa fluid ay maaaring magdulot ng pagod, panghihina at kawalan ng focus. Pang-apat, sobrang stress. Kapag palaging stress, naapektuhan ang pagtulog, ang gana sa pagkain, ang enerhiya at overall wellness. Pang-lima, maaaring may underlying health condition ka na tulad ng anemia, thyroid problem, diabetes, infection o iba pang kondisyon. Kung madalas kang nanghihina dahil sa mga alinmang nabanggit na sanhi, subukan mo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Ang Santone Plus Herbal Capsule ay naglalaman ng protein, iron, magnesium, potassium, calcium at vitamins gaya ng vitamin A, vitamin C at vitamin E. Mga nutrient na mahalaga sa normal na function ng ating katawan. At hindi lang vitamins at mineral ang laman ito. Mayroon din itong phytonutrients tulad ng flavonoid, pinoli compounds, carotenoids, glucosinolates at isothiocyanates na malaki ang benepisyo sa kalusugan dahil sa kanilang antioxidant at iba pang biological activities.
2: The secret of health. Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
3: Ako si Carlito C. Subukan nila ang Santone Plus. Talagang aprobado siya. Yung bukol ko sa pisngi, lumiit. Nagpapasalamat ako sa Santone Plus na ipsa na nga ang bukol ko sa muka kaya hindi na ako namamblema ngayon.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Ka-wellness. Alam mo na ba ang benepisyo ng Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health? Ang Premium D3 Softgel Capsule ay hindi lang naglalaman ng vitamin D3. Meron din itong isang napakahalagang sangkap, ang Moringa Seed Oil. Ang Moringa Seed Oil ay mayaman sa healthy fats, particularly ang oleic acid, isang monounsaturated fatty acid. Ang healthy fats ay mahalagang bahagi ng balanced diet at nagbibigay ng energy habang tumutulong din sa absorption ng mga fat-soluble vitamins tulad ng vitamin A, vitamin D, E at K. Bukod pa dito, ang Moringa Seed Oil ay may iba't ibang bioactive compounds sa pinag-aralan dahil sa kanyang antioxidant at anti-inflammatory potential. Kaya kung gusto mong alagaan ang iyong katawan mula ulo hanggang paa, kailangang sapat ang pinagkukunan mo ng mga sustansya gaya ng protina, essential fats at sustansya gaya ng vitamin D. Kaya kung di kalidad na food supplement ang hanap mo, subukan mo ang Premium D3 Softgel Capsule ng Yes to Health. Dahil sa isang kapsula lamang ay hindi lang vitamin D3 ang makukuha mo. Meron din itong BCO at Moringa Seed Oil. Mga sangkap na napaka-importante upang malabanan ang unhealthy fats at chronic inflammation sa ating katawan. Kaya kung vitamin D3 ang pag-uusapan, hanapin lamang ang Premium D3 Softgel Capsule mula sa Yes to Health. Ang Santone Plus Herbal Capsule at Premium D3 Softgel ay mabibili na sa lahat ng butika sa buong Pilipinas. Pwede ka ring umorder sa ating online store sa Shopee. I-search nyo lamang ang Yes to Health 2011 at mag-add to cart na. Kaya kung ang hanap mo ay food supplement na di kalidad, maasahan at punong-puno ng benepisyo, piliin ang tatak Yes to Health, lalong-lalo na ang Santone Plus Herbal Capsule. Kaagapay mo sa mabuting kalusugan mula noon hanggang ngayon.
2: Marami na ang natulungan ng Santone Plus Herbal Capsule.
4: Ako si Carmi Pagayunan, namamanghi yung mga paa ko, yung mga balikat ko. Sinabi ng kaibigan ko, itry mo yung Santone Plus. Hindi ko na masyado nararamdaman yung pangangalay. Kahit overtime ng overtime sa trabaho, okay lang.
2: Santone Plus Herbal Capsule, mabibili sa mga butika.
0: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Isda! Isda! Isda mo dira! Isda!
6: Oy! Archie!
5: Isda kap!
6: Baligyan ng imong isda, che.
5: Pahiwa ka. Asam ka makakita isda nga panghatag. Natuog ka.
7: Exciting!
8: Time Check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
9: XFM.
7: Mga katupa, exciting!
8: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, ma-feel yun nimo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Di yun na ko ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloy yun ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
8: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix. Premium D3, ang bag-o nga vitamin D3 nga adunay VCO ug moringa oil. Premium D3.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip usa ka cyclist, pirmi gid kong natumar og Premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang Premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, maski pa kusog ug maski pa epektibo tungod sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
13: Kape ba nga anti-cancer? Kape nga makatabang malikayan ang mga impeksyon o kape nga makatabang aron imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang pinakabagong kape nga adunay mangosteen, vitamin D3 o stevia. Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
13: Ang Premium D3 Coffee, puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties, ug makapaubos pa sa imong blood sugar level. Higup na sa kape.
14: Premium D3 Coffee.
13: Begin your good morning with Premium D3 Coffee.
14: Premium D3 Coffee.
13: Mapalit sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot.
16: Southern Gold Coffee Mix.
17: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng module sa ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.
16: Southern Gold Coffee Mix.
18: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
19: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Par, alay magod par. Pakuratira gud ang ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.
7: Exciting!

0: Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sairi ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon.

0: Bullseye.
1: XFM Katroa.
2: Good morning, friends. Sige la, kumusta og maing buntag kini inyong tanan, mga katropa. Welcome mga igalas, nubag ba na kumanuban sa tulumanon o ginyong tulumanon, ang Bullseye! At laron mga igala, ang Lunes pizza 12 kita karon mga katropa, sa bulan mga igala sa Oktobre 2026. Sa ngan, may galas kinatibok ang puwersa sa XFM Katropa Davao Region. Ako inyong makauban, gyapon nandod na may galalas, yes, kauban si katropang Brix Flores inyong tuntoon. Sa tulumanon ng Bullseye, alamay galas pag-iskot sa mga katikaran. Mga balita isyu gisgutanan din ikaw ka kuigso na dunay dakong kalambigitan. Apan sa dili pa mga igalas pa ginod so nantog dito sa McDonald's sa tong mainiton nga pagpanimbaya sa tong mga pinalangga og suking tigpaminaman. Labi na gyud mga katropa sa tong mga kaigsoonan diri sa Dakbayan sa Davao. Og gingon ra sab mga diri sa Dakbayan sa Tagum kaninyo tanan may gala. Good morning boys and girls. Nakauli na kagi kag Singapore Mr. President. Yeah. Naunsa man ni pagkaunsa ari ay nga nagpataka ra ba budi si Auntie Claire og yawit. Oh lagi na ginaingon nato mga igala. Kini si Auntie Claire gyud mga katropa ang muning ginaingon ako nga ining the great irony mga igala no. Kay Claire iyang pangalan pero way klaro iyang istorya. Unsa ba ka Auntie Claire oy? Hawa. Ay. Ambot nga nung nagpabilin man agyapon diha. Napatanggalo na ng BBM mga kaigsuunan kayo. Nagkasipyat-sipyat man dahil istorya di ay. Muna yung mag-away, magsamok ang politika mga igala. Gumika na ng istoryang hatod-haton. Ha? Di ba na pwede na? Oh, pag ako mo istorya, may screenshot na. Paras karon among istoryahan ni Katropang Alan.
3: Hawa!
2: Pag ako mo istorya diha, may kuan yun na, may resibo na. Ha? Para na siya? Naunsa ba ka Auntie Claire? No? Inyo raman na itong kuan? Inyo raman na itong topic ni BBM? Ikamura man na inyo privado man na itong istorya din, ha? Bulabog na noon. So man, namoy plano nga usabon ang konstitusyon para no election? Ayay! Antos ta ni Balibainte, mga higala! Ay, nako, mga katropa. Hoy, alas 6:55 na dag na may gala sa nubag pag panagubanuban. May pagbalikay sikay sa itong mga kaigsunan o usap. Unahon na ito, may gala dres dag bayan sa Davao.
0: Bullseye!
2: Kamang naminaw, garo may gala dres sa 89.1 XFM Katropa Davao.
1: XFM Katropa!
2: May biyay kay Katropa, mga kata. Yeah. Lamang bunta, good morning! Sa tulog ka mga distrito, may gala naglangkob ni itong dag bayan. Sa itong mga kaigsunan, diya sa nakadagiyang mga barangay, diya sa mga rural barangays, good morning!
0: Good morning!
2: May buntag ninyo ang tanan!
4: Good morning, boys and girls!
2: Sa itong mga katropa, Dries Orvan barangays, usap din na naku usahon kaya sang daghan na 180 bayat na kapin. Gato pa ning usahon, na pwetin lang na. Lamay buntag ninyo ang tanan! Kasa mo muna minaron, dalikyate sa ninyo may gala o pwede mo mga katropa mo padangat sa inyo mga mensahe. Hindi may gala sa atong numero kung naanadbog text-text pa diha mga katropa. Pwede mong mo-contact o mo-text baka may galas yung number ng 09-69-33-30-537 o kaha may galas sa atong Globe 09, wala na ning Globe day. Smart no? Makinig 09-69-3-0-5-37 usbo na ko 09-69-3-0-5-37 dayon. Alam mo yung good morning kaninyong tanan sa ito baga kaigsunan garo may galang namahaw nangapi na mo. Kinahanglan may gala nga ang kape katong dili makapakulba-kulba sa inyo, ha? Kinahanglan may gala nga ang kape nga sustansyado ang Santon Gold Coffee Mix, mga katropa.
0: Good morning!
2: Huwag mo padasig sa itong morning. Aron ikaw may gala kumbatis kanunay! Kumbate! Yeah. Para baka makakabutag usabay atong mga target karong adlawa. Kinahanglan ito makabut ng atong mga target karong adlawa baga kaigsunan. Mayong buntag sa patong mga kaigsunan sa abdini mga higala sa Tagum City sa 23 ka mga barangay. Good morning boys and girls.
4: Good morning boys and girls.
2: Napod na ko mausa-usa kay daghan man siya po. Okay mo sab mga higala diris panabo. Mayong buntag sa ato mga katropa. Tawagi unya si katropang Lar Gab para sa itong report. atong i-follow up atong gipusil mga igala Drismay Barangay Nanyo no sa Panabo mga kaigsuunan. Ito nakalabay nga adlaw atong Biyernes mga kaigsuunan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, pero siya may galas ng mga katropa Dris Davao del Norte. Kumusta mga taga Island Garden City of Samal?
4: Good morning boys and girls.
2: Kumusta mga katropa na ito Dris may galas Panabo? Ito mga katropa Dris sa may Santo Tomas. Mga kaigsuunan na ito, diri mga igala sa may Sawata, Braulio Duhali, diri mga igala sa may Carmel, no, diri sa may Kapalong, Asuncion, Yucurilia.
4: Good morning, boys and girls.
2: May buntag dito sa Talaingon. Mga katropa na ito diri sa Davao de Oro.
4: Good morning, boys and girls.
2: Diri mga igala sa Laak. May buntag sa mga taga-Laak, taga-Mawab, no, mga taga-Nabunturan. Diri mga igala sa Montivista, Mungkayo. Santa May Galas Compostela o New Bataan, Laos Tag Maragusan, Naog sa Tag Mabini, Mako o Pantukan. Good morning!
4: Good morning, boys and girls.
2: Mga katropa na ito din, mga Galas, Davao, Oriental, mga kalumunan ta. Madayaw na temprano kamayubos lumon. Kumusta na kamo? At ito mga kaigsunan o sa din mga Galas, Agusan del Sur. Mayong buntag ninyo tanan, mga pangapinisik sa itong signal, May Galang maabot. Ay, diri si Malungon. Naglagubota diya mga igala. Maabot ka itong signal diya. O, diri mga igala. Marahan, Baguio District, no, diri si Kalinan, no, Pakibato. Hala, good morning, good morning, good morning, good morning.
4: Good morning, boys and girls.
2: And of course, mga igala, lukop kami sa Yanog, Mindanao. Kaya dili man lang ni on air, may igala nga itong programa, kundi online sa, no, live kita karon may igala sa tulog ka mga online platform. O, diri mga igala sa XFM, Davao Katropa Digital. O, ngayon mo sa mga higala diri sa 107.1 XFM Tagum City. O, ngayon mo sa mga higala sa itong personal page ang Katropang Arnel Cortez. Uy, salamat dahil sa itong 122,000 ka mga followers mga higala. Thank you so much mga katropa.
4: Good
2: no?
4: morning boys and girls.
2: And of course, ang itong YouTube channel mga higala, Katropang Arnel, may buntag. No, doon na ta mga igala ay 46,600 kapin ka mga subscriber. Mayong buntag ninyong tanan.
4: Good morning boys and girls.
2: Unto pala 7 na buntag mga igala kining orasa to. Yan inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Ang kape mga igala nga di lang makapamatani mo, makatambal pag yun ni mo mga kaigsunan. Doon na tayo pila ning ato ang naglantaron. Ato na ning usa-usahon. Kamadahan na ito na diritso mga igala pala, pala wala baga, wala tulya. Mayungit na matanin yung kalaki eh. Mayong buntag diha kang Shai Ragi kan mga igala sa Saudi. Mayong buntag sa itong mga OFW. Yoprasinia Babael, mayong buntag. Good morning,
4: good
2: boys and
4: morning,
2: girls.
4: Good morning, boys and girls.
2: Super Mario, good morning, boys and girls. Huwag sa tanan, may igala mga miyembros, Aguanta Partiles.
3: Ayaw surrender, aguanta lang.
5: Aguanta higala.
2: Aguanta hilang. Lisod po, why surrender, right? Ay, hapit na tama ako, ano, ay, pagtigom ko na mo, pagpalit na kunumudaan og balde, di ha? Ay, namalit na mog balde. O may ingong BBM. Mamalit na tagbalde, mga igala, kaysa pagkakaroon, tama ginitingo niya, iipunin natin ang tubig. Bungot sa ito'y. Ha? Kaingon ka, mga igala, nga, kanang, elementary kay nga solusyon pero at least okay na. At least mga igala na inahuna-hunaan. Kaysa wag yung nahuna-hunaan mga kaigsunan nga solusyon sa El Nino simbako. Usa na may tao ni oy.
1: XFM Katropa.
2: Ay ay ay ay ay. Ana kong binuang.
6: Binuang.
2: Oy. May buntag sa itong mga katropa din yung mga igala. Kanan, nituyok mo niya akong cellphone. May buntag sa itong mga katropa din sa Dakbayan. Mga katropa na ito din sa may SIR. No? Mga katropa na ito din sa Bangkiruhan. Din yung mga igala sa may Bago Aplaya. May buntag ninyo. Pag-text mo kay para ma-appeal mo sa Timbaya. Ha? Pag-text mo.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, mga buutan na ito mga taxi driver. Binuutan ta permi, ha? Labi na kita mga igala. Ay, magkumpiyansa. Kaya na yung mga nakasood aning Dabaw, gasabotahe mga kaigsunan. Kanunay naman lang yun na. Aron ingnon ta mga igala, gubot kunuhay. Ka, hapsay ni atong pamuyo.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, kato di ay nakahit-anran mga igala kang Daniel Sipuentes. Asa naman ka? Nakatog pa ka, do? Uyawa ni mo, do? Makatog, uroy kasi mong gibuhat. Oh, salamat eh kayo sa itong mga YouTube subscribers, listeners, no? Niabot mga igala, no? For your information, niabot na magkakadropa og 22,000 gab, tama? 8,000 plus 14,000 mga higala. Nakaabot ta og tama ba? Tama ba akong total? 22,000 mga kaigsuunan. Ang atong natigom unya napasitiskan na nato mga higala si Daniel. Maki-update lang ta unya mga katropa kung unsay resulta ni ini. Oy, alas 7:03 na. Oh, kining bahina may galahatod ganinyo sa Premium D3. Nagluya ka? Binuang na. Wa kay energy di ay. Ha? Wa di ay kay kusog. Di ay nindot mga igala op, oh. Natural nga pampakusog. Dili tong pampa, no, katong pampatindog. Kini mga igala pampakusog yun eh. Mga kaigsuunan, makatagan ka aniga energy. Ako nga mahan puryabuyag mga igala senior citizen. Mauni ang iyang gamit. Ang iyalang ani kay di po siya pwede magpundos balay kay tungod sa iyang energy. Magkalingaw po siya lihok-lihok. So, tuas umapirme, no? Nagsiglimpisa mga igala sa iyang balanghoy. Nagsiglimpisa sa iyang kamuti mga katropa. Kay naka-premium D3 man, no? Ang premium D3 man, doon na ni VCO o virgin coconut oil. Doon na po'y moringa seed oil. Kanaganing bungas kamunggay. Yan naman na liso. Gihaguan yun na mo in taon na mga igalag tigom ng lisuhan na. Para maitos lang mga igala ang oil ni ana. Oil. O niya, mabutang mga igalas premium D3. No? Yan na pagi vitamin D3, 200 IU. Mga katropa, anti-cancer ba yan eh? Nindot kayo ni mga kaigsunan. Kung ikaw galuya-luya di ha? Pwesh! Kayo na paglangan! Mag-premium D3 ta, may gala kayo mapalit ka na siya na gunabaga butika sa inyong lugar, nationwide!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Alas 7:04, gusto kang piti-piti imong agay, pag-premium D3!
0: Bullseye! Bullseye!
2: Oy, si Kuya Stace, Dayan, Kuya Stace Mungkano. Oh, kuning kuya sa seminaryo kani Addo. Maan siya, Pads, mayong buntag diha, mayong buntag sa Dimuria Kois. Contayoso, Jairo! Good morning! Nganong naamang gihapon ning loyalista si BBM? Ang utok ani daot naman? Wata kay ba upod? Naman po'y daghang daot. No, Fernando Roa, mayong buntag. Happy Monday, excited now. Defense Council will start soon to present their witness and evidence. Monit, tinuod mga igala nga, papunta pa lang tayo sa exciting part. Eh, ato sa pikas, puro na lang walay personal knowledge pero daghag mga dokumentong dala. Sao mani mo na? Pero mga, wapay may personal knowledge, ano niya, daghag isulti. Stilan, dolor.
1: XFM, Katropa!
2: Si, dali lang, ato na yung tibawasyon ng mga magbanimbaya nga rin, kaya para maragkadahan na nato, di, kasi asa ba ko naghunong ato? No, si John 1028, maing buntag, Luis Manza, maing buntag, di asa magka sa may Cebu, no? Aglantaw mga igala, si Lapu-Lapu, Cebu, Mactan, good morning boys and girls, Aguanta, Paminaw, well, Santon Gold, nakatiradag, Santon Plus, di ay. Salamat kayo, ha?
4: Good morning boys and girls.
2: Si J.R. Uy, mayang buntag, si, saan eh, morning boss, nakapalit, nakagbaldi, og bandihado. Bungot sa ito, eh, no? Kung ako sudlan, tadyaw. Si Cirila Albale, talong tulya, no? Si Cirila Alvarez. Good morning, Arnel. Si Inday, katrobang Arnel. Si Inday ni sa Sambuanga. Isang Indaya ba? Kaya naghabi akong nailhang Inday. Inday Cirila. Inday Cirila. Dahil ni Nay, may buntag ni mo diha. Si One on One. Mayong bungkag na nakasanton coffee na. Mat salam ka ayo. Pinaka the best na. Kaya nakasanton coffee na ka. Ha? Ako kaduhan na. Kaduha na mga igala nga mo biyahe kag alas 2 pa alas 3 gikag Trento abot kadri kag alas 5.
6: Hawa.
2: kinalang gyud ka mga pi ana para alerto ka kanunay. Joseph Mayong Buntag, Katrobang Arnel, check attendance from Crocodile Government of Misamis Oriental. Uy, buaya de gapon diha dapit. Ayan Simbahon, good morning, present. Jubi Ustos Armudia de San Franz, Mayong Buntag. Elmer Cañete, Mayong Aga, ari namigo ko si Elmer ba? O si Momer, ari namigo ko, ano ginsiling ni Elmer? Sino nang ginatamyaw mo, Mer? Ah, mayong agada sa imo, tropa. Subong lang ko kabalik kay may ubra ko outside, ha? May ubra gali sa inside, ha? De, gapamati kami kagalantaw, pagid. Ah, dubligid ba? Si Kadayday, Tikyo, tinabalbaw, ah? Kag si Raul, kagawad, kag akon, asawa, gwapa, ha? Tiyan mo sina ang pinakamayo, Mer? Ah? si good morning sa imo, Mer. Sa may asa gani si Elmer gani sa may Negros. John De Pergis, Mayong Buntag. Good morning from Abbotsford, si Brenda Bishop from Abbotsford, Canada. Hello sa mga taga-bye-bye lately. Si Rod Navales, Mayong Buntag, Aguanta Tuna, Capital City. Shout out sa makasaysayanang Baril. Rogelio Parba, watching from Bohol, sir. Nganong suko mas tulpo sa defense nga unta, sila man ang majority. Ah, sagdi na niyo stulpo eh. Way kwintada na. No, si Adrahi Makil, no? Mayong buntag si Ronel, aguanta lang diri sa Sabah, Malaysia. Uy, mayong buntag niyo di ha? Apakabar. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salamat pagi. Oh, salamat pagi. Good morning man, salamat pagi, no? Oh. Anapon, salamat ditang. Tama ba na? Pataka na mala siguro tamay galag panimbayaan. Juliet Clark, may buntag, gikas California. Robert Atay, gikan may galas, Ronda Cebu. Shaira, ay namog pangloo, dahil ako giningi usa-usa. Si Arlene Villaperte, diya sa Hipodromo, Cebu. Carlo de la Victoria, mayong buntag. Si katropang Eric Manait, masing musalik ko. Ano po ito? Malimta na po na ko ito, katropang agawan. May buntag ni Muli Agawan. No, Carlo de la Victoria, good morning. Ellen Chung Sean sa Mintal. So may takunan. Eh, pakuskin na ng radyo na ito. Turil din si Ellen Chung Sean, turil. Pakuskin ang radyo na ito. I-tune in na sa, kung naka-YouTube ka, niya taga-Dabaw ka, mag-89.1 ka, no? Paminawagan eh, di ba? Lagubo na permi. Carlo de la Victoria, gikas Talamban, Cebu. Kumusta bang Cebu? No? Silenduero, sa Matina, Aplaya. Pakusgin ng radyo na ito na Silenduero. No? Pakusgin na dyan. YouTube, at the same time, radyo. Chris Linggian, Mayong Buntag, from Libuna, Bukidnon. Mayong Buntag, si Ellen Malasarte Chuda, itong Samintal. Morga po na istorya ha, pakusgin. Radyo ha? Iradyo, itibi pagyod. Mayong buntag diha.
1: XFM Katropa.
2: Alright, oras na ito. May durate 10 minutos na pasado. Alas 7 buntag. Si Marvin Dacquiado, Mir Ramada. Mayong buntag. Kami ni Paul, sir. Sige, mig-inom og Santon Plus. Gana, kaayo akong tulog. Correct. Salamat kayo. No? Very good, no? Please, mga igala. Kanabang pamatuod na nga. Di kay ako rin niingon nga nindot ang Santon Plus. Kanin ka mo mismo ba kasi natin? Mga kaigsuunan. Gijo, Mayong Buntag, Mayong Aga, Sir Ronel, update diri sa Singapore. Si BBM Jun ang panalos Grand Prix F1 car racer kay dako kaayo ang balon niya nga kwarta. Halin halin na ba noon? Ilonggo manggali ni. halin na ba noon? Halin sa taxpayers money. Si Louie Lumagbas, Mayong Buntag. Mayong Buntag idol, member ko Aguanta Party List Qatar chapter. Kuya, unang yun ni Aguanta ba? Kamu diyan, sumayin yung gilangan. Pagpamembro na ba? Ricky Missiona, Kuya Toto, William Eva, Kuya Toto, may nga aga sa imo. Good morning, Katropang Arnel. Nakamonitor ko sa 89.1. Salamat, salamat kayo, Kuya Toto. Kag sa imo nga misis da, i-regards mo ko kang makadungog magini siya. Si Ati Luna, good morning.
6: Good morning, boys and girls.
2: May gintamyaw ka ni BBM, Ati Luna.
6: Good morning, boys and girls.
2: Hawa! Ay, dako. Oy, mga naga-drive diha, mga igala, naminaw garon, no, sa 89.1 o ka, mga igalas, 107.1, no, mga katropa, amping mo sinyong mga lakaw, ha? Amping mo kanunay. Uy, si katropang Bong Algabre. Good morning, katropa. Good morning, Ate Claire. Claro pa ba? Oh. Wa na iya perti nang hanapag yo kayo. No si Delfin Dindo mayong buntag. Dindo Delfin, ana bali. Si Adelino Humamoy mayong buntag og si Agaw Albert Season Cortez gikan sausaw mawab. Mayong buntag. Emma Sares, shout out sa nagkawat sa wire namo sa simbahan pandamay. Mga gidon, pati simbahan may gala kawatan, no? Asa ni dapit sa Purok Jess Greenville Magdum. Unta makonsensya kinsa may nagkawat? Giputol layo na kay nang iya makonsensya, ma'am. Lucky na lang ninyo, padlaki na lang ninyo pag ayo nang inyong simbahan para di makawatan. Kay og konsensya atong isgutan murag ipit ta diha layo kay. Oh, diri sa Picas be. Si Naldsan, Jonas Di Guzman og si Marlo Dano Abel Manlangit, good morning. Dias may dipulog. Romel Bersamin Umbay, mayong buntag ikas Balilihan Bohol. Oy, kumusta mang mga sano nato diha? Ha, kumusta nga to bagpani kay Sikay? Adjaw gajog ibalik jatong kabajong putik di jan kay di gajod to injo. Majong buntag. Majong buntag tanan. Majong buntag sa atong mga kaigsuunan ng nas gobyerno, katong mga puwera, atong mga buutan. Katong mga buutan, okay padayon mo, katong mga kurimaw. Sad din na. Hawa na mo eh.
7: Hawa!
2: Oh, wow. Mayong aga, katropang Arnel Aguanta from San Francisco, Agusan del Sur. Good morning, boys and girls.
6: Good morning, boys and girls.
2: Felix Tuyogon, mayong buntag, katropang Arnel Cortez, nagtanaw may diris, Bulacan.
6: Good morning, boys and girls.
2: O, kisa pa may niya, mga katropa. Hala, sige! O, niya nang uban, ha? Kaya di ma... Nahurot, mga katropa, no? Special mention. Special mention, mga katropa. Una minaw, mga karoon, mga higala, diris XFM Katropa Dabaw o XFM Katropa Tagum. Ikaw nga naka-ligis o naka-hit and run atong Daniel Cifuentes diya sa may Tikaro, mga higala, sa SIR. Mangutana lang kunin mo, nakatug pa ka! Grabe, mag-inang imong kuan, no? Ipahibalo lang din ako kunin mo, sir. Nga, o ma'am baka o kinsa bakang santilmuha ka? Ipahibaw lang ako nimo nga gumikas pag tinabangay sa mga tigpaminawan o mga subscriber na mo in taon. Nakatigumi og 22,000 nga natabang na mo siyang pamilya unya napasitiskan pag yun na mo. Hayahay na kay ka, wala na kay buhaton. Ang imo na lang, ang imo na lang pakigbisugan karon nga di ka urumon og kabainti sa isa ka gabi.
7: Hawa!
2: Mao na lang na imong kung ano. Galaw-gawan, iwadyog ka na konsensya yun. No? Wag yun na konsensya, bay. Kaya maki-update lang tani. Mahaot ang mga dakpan eh. Looy kay mga igala tong si Daniel kay mga kaigsunan nanginabuhi lang in town, mga katropa. Nanginabuhi patas, no? Mekaniko, maadlaw, sideline o pamasada, mga igala, mga bi eh. Imo man in town, gibanggaan. Okay na siguro nagpatunga na sdalan. Naman na sdaplin, no? Naman na sdaplin. Iguro nag-stretching, no? Wag iklaro ni mga tao, mga pastilan. Makita na magyapon ta do. Kailhan na magyapon ka, kaya magyoy matago aning kalibutan. Ha? Kana mga gipang tabuna ninyo diha. Sultihan tala mudaan, mga igala. Dili pa na karon, pero muabot yung panahon, mga igala. Na agitawag na to nga, the day of reckoning, kung in English. Kung bisaya pa, mga igala, panahon, panudya. Na, ayun na. Muabot yun na, dili pa karon. Oh, basig di papunugma. Basig sunod adlaw di. Wata ka basa. Wata ka hibalo, ana. Ginuore kayo magpaigo ni mo. Oh, kung tandog pa ka, pakikita itong imong, pwede ka namong tultulan dito sa pamilya. Tabangin na sila. Mark Juan Galendez, mayong buntag, sir. Solid me DDS Bohol. Mayong buntag niyo des Bohol. Nasario Biler, mayong buntag. Si Joey Ilanan, mayong buntag katropang di sumay sa kuan. San France. Felix Tuyugon, mayong buntag Tanaw Medres Bulacan. Si Kuya Prontang Pipi, mayong buntag fans watching from Southern Davao, Panabo City. Nakauli na ko, gikag Cebu. Atong isang adlaw, grabe ulan sa Cebu, way kabutangan. Gituyo na kay gipapalit naman tang BBM ug baldi god. Para magay galaga baka tigom na tang tubig. Sakto sakto ra sad pay mostly ninyong gauwan-uwan pa pag tigom na mudaan. Murag bumahal ang baldi ro mga panahon. Ha? Murag mubahal ka tropa ang baldi ron. Kay gipromote man. Ha? Ano sa pagkawin nyo? Sa pagkailangan nyo diyan? Base na mga display karoon, igala na sa mga baldi na tanan. Oy, alas 7:17 na bigalang dagda sa tubag panagumanuman. Kung kinibayin nato at ganito, magigala sa Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, ang kape nga tambal. Og doon na bagyo'y glutathione o collagen, mga kaigsunan. Makatabang po sa atong pagpahugot sa atong pamanit. Aron di, mga di namang kuko na. Mayong buntag, sir, og mga kaagwanta partilis. Oh, mayong buntag sa tanan. Nakakape na mo, pagkape na mo riyan. Alright, narito may gala. Uy, sa kuan di ay. Gabon sa umin ako ni pag XFM Davao di ay no sa XFM Davao Katropa Digital di man ako mamonitor bay ako sa ning timbayaon sila no oh? Ay alas 7:18 na na nagtuyok-tuyok pa man ning kuan go to feed saon man ni mga katropa no di ara na mga ayo pag email address wa kuya pi alas 7:18 ang Dagnas morning arita may gala sa tong pagampos bulsay proceed na ta kay daghang batag kuan karon mga kaigsuna daghang batag mga hisgutanan karong buntaga nga nagapungasi naglagubo mga higala nga mga hisgutanan mga kaigsunan alas 7:18 dira sa tong pagampos sa bulsay.

0: Bullseye. Oras mai galon dela kita 22 minutos na pasado alas 7 sa buntag.
1: XFM Katropa.
0: Inam dumi kanuna ay magay galangan daw 10 mo sana inining katilingban. Gumikan kay mga tao ka dun ay mahimo nga matarong nang iugpos lamang.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Oy, mayong buntag ganin yung tanan. Sa ingon ni Elmer Dere, mayong aga kay Marlon Katubay, new member sang Agwanta Partilis.
3: Ayaw surrender, Agwanta lang.
4: Agwanta Higala.
0: Muna, buhato na to, Mer, ha? Agwanta Higala, bulit hamito, mayong buntag ni Mudia Bulit. O si Joey Adlaon Batinggal. Ako sa nagtimbayaon ang naadari mga igala sa Picas page na to sa XFM Katropa Digital, no? Kay di magunang ako matabang po taon mga igala kay like mga comment, ihalay sa nga comment diri mga kaigsuunan sa Picas. O, ato ng pangitaon sa nato ni Be. Ha, dali lang mga katropa kay para di po ni magmahay, di po ni mangluod ng uban. Martin Vlogger, mayong buntag. Mirasol Alquizar, Elmer Curioso Cabillo. Si, oy, mayong buntag niya. Good morning.
5: Good morning, boys and girls.
0: Si Archie Castillones, mayong buntag. Brian Vincent Biro, mayong buntag, no? Good morning ninyo dias mga naka-tune in o naka kuan dias atong XFM Katropa XFM Dabao Katropa Digital nga page mga kaigsoon. Si Spirito 50 mayong buntag og sa tanang membro sa Agwanta Partilis. Kanunay nag-antos ang sa Pilipinas nga leader nga sobra ka mga butbuton. No, anadra mo madugay. Mga katropa mo namang yuko nun eh. Saon taman ni mga kaigsoonan. Alright, dirita sa ato mga tubiko karong buntaga mga katropa. Sugda na nato nida si Chico mayong buntag diya. Ito magay gala sa ato ang sa na ganito ako mga kwandere, mga kamada na ako dere. Kumusta man mo? No, nakapamahaw na mo. Mga kaisuna mga nag-drive diha, amping mo kanunay ay muga palabi og pa kuan diha. Now, kini pinakauna mga kaigsunan, no, pagtambong mga igala ni PBBM sa Grand Prix, gipasabot mga igala ni Castro. Oh, pwede po ni isunod dayo ni Gab, no, kaning human kang BBM, pwede ni kuan no, isunod ning kini gani oh. Dali lang ha. Ako ning i-reply dire kay para makita na tong katag nga sige, no? Di na tamaglangan ato na paminawon si Auntie Claire kay siya una ni explain. Auntie Claire, imo na.
1: XFM Katropa.
0: Sige. Mm. No? Di na tamaglangan ato na paminawon si Saman Ron. Saman Ron gab na ko malagi na.
6: Pinawa.
0: Alas 7:25. Oh, okay na? Alos pa. Ariel Platino mayong buntag, nag-shout out ni Junjun nga nagluto og chess donut. Day off sa guard watching from Liberty Tampakan South Cotabato. Oy mayong buntag din sa mga kaigsuna mga Muslim ha. Assalamu alaikum rahmatullahi taala wa barakatuh. Syukran syukran. Salamat kayo ninyong tanan mga kaigsunan. Okay sige Auntie Claire, birahin natin.
6: Dadalo po siya.
0: No, dadalo po siya.
6: Dahil ang sabi ng pangulo, ang mga transaksyon mas magandang nagkakaroon ng face-to-face meetings katulad ng mga isinasagawang ganitong event. Naipahayag niya rin na minsan sa ganitong event niya nakita ang kilalang leader na si Lee Kuan Yew at ibang mga negosyante kung saan nagkakaroon ng pagkilala sa katauhan. Uh-huh. Nakikita ang body language ng bawat isa. So mahalaga sa mga ganitong event na magkakilala talaga. Lalo na ang mga aate naman din dito ay karamihan, ay mga negosyante, matataas na leader. So, yun ang mga nagaganap, karaniwan sa mga gintong klaseng event.
0: Okay, sige. Og masunod ni mo to, i-prepare sa, no? Kini bang kod mga igala, sige kung huna-huna ba, unsa magid ning Grand Prix? Naguna-una ako, naabay po bring mo tambong mga igalas Grand Prix? Kumbut subayo na to mga katropa. Kana nga event ba eh, no? Gawas nga kanabang world class and known siya mga katropa. Wala ka bantay nga kasagaran mo tambong diha mga kwartahan mga kaigsuunan.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Ngano man? Kini bang goodbye. Sugal nis mga dato. Idato na ilimod. Ay ninyo Ayaw na ninyo mga igalag asukari ang dagat palihog lang. Hawa!
7: Ayaw!
0: Ikapoy na may ano eh. Ha? Ayo, dili na na. Klaro na kain na may gala. Ayaw ninyo kasukar yung dagat anti-clear palihog.
7: Pinawa!
0: No? Kanang event ba? Kita kag namaligyag balot unya ni Tambong o Grand Prix. Kita ka magaigala o nakadawat o AX o kaha-aplip magaigala unya ni Tambong o Grand Prix. Wala eh. Para na magkaigsunan sa mga kwartahan. Now, di man na ikalimod nga naadyo diha. Ano mag magtapok? Kanang mga naikwarta. Mga katropa. Pero ayaw mininyo istoryahe nga anha ko no mga higala mahitabo ang mga meeting or pakiglambigit sa mga tao mga higala o dagkong tao kung tawagon. No? Dili ay. Kung tinood na mga higala nga official, you could have done it. Tama ba to akong grammar, no? Nabay mga naminor, mga higala, mga grammar yan, makoreksyonan ta. No? In some other official event. Dili, mga, Jesus, Ginoo ko. Panayming rin, nag-usik-usik rin magkwarta. Kumbaga, ang inyong mensahe ginapaabot na mo, nanayming lang may ba? Kay, minsan, manggod, no? Minsan, may gamit ng tikler nga, way klaro. No, anhe ko nun mo mamit ang mga dagkong tao, mga negosyante. Sa ito pa, mura na kag-marketing, dede, ha? Hawa! Ha? Gadara, ga-usik-usik kagkwarta o gasto-gasto kagkwarta may gala sa mga magbubuhis nining nasod. Unya, igor akang nanayming mga galag, beh, mamasin ta. Lugar, mga kaigsuunan, si BBM, nangindahay lang. Nangindahay lang mga gala makasugat o negosyante nga bilyonaryo mga kaigsuunan nga willing mo buo o kwarta sa Pilipinas. Wala, ganahan mo buo kwarta ni Pilipinas eh. May magdi tailado nga kurakot. Hawa! No? Ayaw na lagi ninyo asukari ang dagat kay naunsa man tao na istoryaha.
8: XFM Katropa.
0: Kamo kumutuo mong antikle. Oh, diyan sa BBM, mga katropa. BBM, imo na.
8: XFM Katropa.
9: Oh. am I still allowed to
0: Kakawa ng mga galaw na hanggaw? Gabi na ninyong kagool, gabi na ninyong yaw-yaw niya. Ikatawaan na mo mga galang BBM. Ha? Sa itong katawa niya, gabi, balik ko na nung katawa mga gala niya.
9: Am I still a...
0: I am still loud.
10: I talk to my where the
0: hiwi rang agi ni mo. Sige. Oh, hataga na to justisya kay hog sa tamay gala og way justisya kung di na to taga. Hataga na to justisya. Hala sige, BBM, bira.
9: Oh. am I still allowed to I've always supported one team. Everybody knows what the team is, so I won't bother talking about it. But right now, tell you the truth, it there are so many really good teams and drivers out there. So I'm just hoping for a good race. Singapore really mostly produces a good race.
0: So
9: it should be interesting.
0: Ambot og kamo nakasabot mo basta ako bugoy nasabtan mga igala eh, no.
10: I talk to my where the
0: oh ano ba klaro ha nga naa kay gilabanan nga team, no? Nya nagtan-aw ka ana na lang di kay asukaran pabagin ninyong dagat oy. I sugar coat mo ninyo ni tambong ka diha F1 ganahan ka ana oh ngano di ay pila ba ka presidente mga higala nga igadtong Singapore mutan-aw yung F1 kung butsubayon inyo yung barugan nga kinahang lang yun sa mga higala kumbaga condition sinikwanon mga kaigsunan kinahang lang yun nga mahitabo ni kay di takakuha og investment mga higala kung di yun takatambong aning Grand Prix. Bungot sa ito yun ninyo eh. May pagmamalit mong balde. May pagmamalit mong balde. Mayo pa. Ano ba di kay Mutuo demo na di ko mutuan. Ako di ko amot ninyo basta ako di ko mutuo mga higala ka. Kinahanglan siya para ko. No? Kay adha ko nun mo mamit ang mga dagkong negosyante. Sa to pa, ikaw lang ka nag-marketing. Mura ka gagadadag, leaflet siya nga. Uy, paano mo amos Pilipinas?
7: Awa! Ayaw! No?
0: Nama, oh! Mga katropa. Kung official lang alakaw, nakasabot na nadaan. Di kay, igo pa ka manayming diag. Diag, kasi makita na to dito. May basig makuha na to. Masugatan na to ang kuha dito. Tag-iya sa, masugatan na to si Elon Musk dito at istoryahon. Ha? Uy, awa, good anak. Niya nagasto-gasto niya. Uray, kuya, masugatan dito.
7: Hawa! Ay,
0: igo, rabi nagpliti ni mo para mo tanaw ka ng lumba sa mga sakyanan, sa mga dato. Ikaw, Reroy Nalingaw. Ha? Ikaw, Reroy Nalingaw niya. Kami mag-advertise na tayo. Kabuang. Alas 7.33, balik ko man lamang niya. Mughawa niya. Mughawa ka niya mo mga igala. Na bahala mo. Pagkuyog na lang mong BBM mo.
7: Pinawa!
0: Hey! Timpla sa kong Santon Gold Coffee Mix, may gala. Oras! Oras na para mga pinaka. Mag-Santon Gold Coffee Mix na kay alas 7.34 na.
11: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. XFM.

0: lahi ra gyud ka. Basta trabaho, ekstrahan gyud ang kakugi. Ug sa pamilya, giekstrahan ng pag-amuma. Para nimo, giekstrahan ng McDo sulit pusog meals. Ang pinakalami na chicken fillet with extra rice at 99 pesos. And extra sudan at 129 pesos. Sulit busog sa McDo.
1: Pinakalamit na chicken fillet based on an independent blind taste test of 729 participants, November 2025 to January 2026. Luzon, Visayas, and Mindanao. Promo period from April 17 to December 31 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026.
2: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
3: The right hydration matters.
4: To perform.
5: To win.
3: To rise above challenges.
6: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
3: Fuel your peak.
5: With the right hydration.
3: With the right minerals.
2: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
3: Summit Natural Drinking Water.
7: Rain or shine, rise to the summit with Summit Water. The right hydration, the right minerals.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
9: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahana magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Southern Gold Coffee Mix.
12: Ako si Shen. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Southern Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
11: Southern Gold Coffee Mix.
13: Kapi ba nga makahatag og instant energy ang imong gipangita? Ani ana mga higala? Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga puno sa vitamin D3 ang kusog mopaligon sa atong kabukugan ug kaunuran. Premium D3 Coffee Mix. Adunay mangustin nga puno sa powerful antioxidants. Adunay stevia nga makapaubos sa blood pressure ug maoy mo-regulate sa atong heartbeat. Premium D3 Coffee Mix. Para sa healthy nga kasing-kasing. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
15: Kung maminaw ka sa XFM.
16: Marik, alin pagod, Marik? Pagkuratira ko na yung imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
17: Mga katrupa, exciting!
18: XFM.
19: Pulsaay!
20: Kanang mutan-aw mo o Grand Prix, wadyo na'y problema ba sa imong kwarta? Wala'y problema na! Ang lain na panalit andiri, maligya mo diri mga higalag, Santon Plus. Uni ang halin, itanaw na mo Grand Prix, di pwede na kayo, luya mo kampani yan. diba no? Niya, leader kas nasod, magdakag kwartas Pilipinas, uni itanaw ni mo Grand Prix. Uni atikon na ni mga Pilipino nga, kuan man ta ka ng productive atong pag-adto. Productive bagod uroy, tanaw na to be. Kapila naman ka nagbalik niya. Kapila siya nagtanaw niya. Katulo naman siguro. Wagin kakuha. Inutil ka rason ba? No? Unsa nag ikapila na gud niyang tambong ron, ikatulo naman siguro. Dapat katong unang tambong no, kapila naman ka nabalita BBM nga nagtambong ka, dapat tong unang tambong pala nakakita na ka niya. Wakan lagi. Kaya na apa, wala na tanag sampila karon mga igalas kalisod. Ha? Oh, unsa man na? Napay istorya nimo? Kay na. Mawalop ta kahino. Alas 7:39 na mga igala, no? Ama na. Sige katawa mga igala. Kukay may buntag kisa man is kukay man. Kanis anti-clear ba? Dili man unta man dinumtanon, dili man unta ko madinumtanon pero karon nagdumot na ko. ay mo pagdumot. Silin Duero, sir, kung mag-uban sila ni Mayor Basti og BBM, mas daghan ang mukumit kay Mayor nga negosyante og kay BBM o kay sani? Mas daghan ang mukumit kay Mayor Basti kaysa kang BBM. Murag ana gyud tingali. Sikat ni Pilipinas karon mga higala, no? Sikat kay ni Pilipinas, no? Nasikat ta karon mga higala, corruption in town, purya buyag. Now, dugang mga igala sa mga isgutanan, nibiyaan ta na na kay di na to tugutan mga igala nga asukaran pa nilang dagat. Ilang Grand Prix, sugal na sa mga dato, lingaw-lingaw sa mga dato. Di na nila ipasangil nga anha manguhag investor kay tinuod ka anha ka mangita kag investor dapat katong una ni mong anha nakakita ka na.
4: Pinawa!
20: ay. Atikon pa man tayo. Pastilan dolor. Wadaan man ninyo buot ning mga Pilipino mga higala. Nainganin na lang, mga katropa. I-insert na kung kuan ang balde, Gab. Ma-insert nimo ang balde. Or, depende. Usay, kisabay unahon nimo. Unyan na lang ning uban. Balde lang sa siguro, balde. O, si Auntie Claire. Galibog na maguko kaya kadaghan akong gi-file diri ba. Sige kanina lang Gab, nganang topic to i-play sa nang topic to Gab. Pagkahuman sa topic to, pakihug palihug kog play anang kining na nakabutang diri nga pandamay gyud ni si Auntie Claire. Kana nindot na. Kani palpak si Auntie Claire. Kita nimo? Unahan sa tong kuan. Kay na may hayag mangguto mga igala si Attorney Manasis Carpio ba? Bana ni BP Inday nga. Unsa man ang pagkabutangan ng impeachment nga mura naman mga igalag si Attorney Manasis Carpio na may gi-impeach karon. Sa iya naman ni nakatutok ni mga isgutanan mga kaigsunan. Lagi nakabuhi mga igala nga yampo na lang nato mga katropa si Auntie Claire. Mo ni ang nakapait ni Auntie Claire bay. Imbis nga kanabang mo gina akong kanunay concern. Muni ang isa sa nakaingon ko, wag ayo ning gobernuha. Kay imbis ka mukuha kag tao gani mga igala nga mupasabot sa tao, no? Mukuha kag spokesperson para makapasipay sa mga Pilipino. Mukuha naman nung kag nagdalang og dugang gubot. No? Division ang dala may gala, dili unity. No? Si Auntie Claire may gala, dili siya unifying figure. Dapat no sa ako may isip magbubuhis kay Gaswildo man tanila. No, ang gusto natong tigbama ba mga kaigsoonan, no? Kada magisgot lag unsay nahimo kung naay nahimo. Kung gusto mo o ganang political propagandist nya magsigig bira o magsigig away ana nilang Manscarpio, Duterte, kung pag hire na lang mo og komentarista tingali ninyo, total daghan man mo og mga gipangswilduhan. Ha? Daghan man mo og mga gipangswilduhan. Nagamag mga nakatiam-tiam po rin mga ang ubay gani, mga Duterte boys naman itong uban pero pag bylos panahon may gala po lagi asang naman na usahay no. Mura man nagbuli na kung asa itong gapaapong dito magtapok.
4: Hawa!
20: Ano ba ko? Ay kaysa babuyon pa ninyo ang opisina. Niyo mo sus ginoo ko. Sige daw, Auntie Claire kay yung si Auntie Claire mga igala nga tabangan na lang ng daw nato si Attorney Manscarpio nga mag-ampo. Tama, bago na may gala nga pamahayag, no? Sa mga spokesperson ka sa Malacanang, Palas Press Officer ka o spokesperson ka sa kining impeachment? Kaya nakalibog kay di ko na mag-apil-apil ang Malacanang, mga palasyo, di mag-apil-apil sa impeachment. Pero ang tanan isulti mga higalan labi pa Sara, pati nila Mans, Attorney Mans, dakupon ta na ni Auntie Claire. Kasi na. Ikaw rin yung Claire ang pangalan nga. Wajog kay Claro yun. Sa kung saon. Sige ka, baliw ko ka.
19: XFM Katropa.
20: Na.
21: Well, tulungan natin magdasal. Si Manscarpio, yan ang gusto natin. Lahat ng Pilipino magdasal para lumabas ang katotohanan. Kasi maraming nabubulag ngayon. So yung mga ebidensya na naipapakita ngayon, dapat na makita ng publiko.
20: Makita, mayayo.
21: Para ang publiko mismo ang magsabi kung ano ang katotohanan at ano yung hindi. Dahil sa panahon ni Pangulo Marcos Jr., hindi ginagawa ang pag-cover up. Walang sinisino. Sabi nga natin, kamag-anak, kaibigan, kaalyado.
20: Mao.
21: Kung may makikitang ebidensya laban sa kanila patungkol sa anomalya, dapat itong imbestigahan.
20: Mao ba?
21: So kung nadadamay lamang, sinasabi nila, malamang ay may ebidensya.
20: Mm-hmm.
21: So kung wala namang ebidensya, malilinis naman nila ang kanilang mga pangalan.
20: Okay.
21: So,
20: tama na. Tama na kayo. Baware, dala na. At tutubagon si Auntie Claire. Una, unsa pa yung point? No? Na may spokesperson ang prosecution. usapay labot ni mo. No? Na may spokesperson ka, naghag spokesperson ano prosecution, pati na sila ridon mang istorya mang ganina mo na ba? Warningan na mga igala sa impeachment court. Mo-appeal pa mangyug ka. No? Sa panahon ko noon ni BBM, wala'y cover up mo ba? Kumusta na mas tintin ron? Okay na? O napugos na lang yun magpadakop niya. Kay ipit na kayo, yung mga isda, mga igala nga dako, nga dakpan. Puro man mga bulinaw matang. Nga dakpan. Nami agad sagpaon, oy, ang TV ba para maigo si Claire. Ayaw, kamadaot na yung TV.

0: na itong aeroplano nga gikan og Laos. Yeah. Importer man kunog vape ang gapada ato. Kisa man na, murag anak sa kagang laki man kuno to. Way ka beer up di ay ha. Alas 7:47 na. Moingon na ning sa kan itong kuan, Indonesia. Moingon na ning Indonesia karon ba nga murag nagmahay siguro sila mga higala nga ilang gibuhian si kuan dito, no? Kay gihatagan ba yung parol to biloso, no? Kay basi kaingon ang Indonesia mga higala, baka nagtan-aw ba na karon mga kuan na sa tuwa kanang nagsilingan ra man ng Laos, Malaysia, no? Oh, mga katropa Indonesia, no? Mga kaigsuunan. Oh, moingon gina nga. Moingon gina mga higala nga matay, no? May pagwa na tubuhi kay kini Pilipinas, grabe na gyud. Isa lima kag isa ka eroplanuhan. Liman mo na. Isa ka eroplanuhan mga higala. Alas 7:42 na pati nag-message nako mga katropa. Ako sa ining basahon kisa ba ning message nako nga. Murag Surigao noon man ron. Si LD boss Jari ka ba dyan nanwadab ko man. Yes! Ako sa Dabaw mga katropa, no? Mapakuski na ng ato ang kuan diha. I-tune in daw Sir LD daw niya. Kuan eh, kining videohi daw, videohi. Pamatudi eh. 7:48 na mga higala ang tag na sa itong bag panagubanuban. Paliyaw rin kung kugab ka itong anti-clear nga. Si BBM na mismo ni Ingon nga anti-clear yun siya yun. Kay katong comment man to mga higala, no? Dunay pamahayag manggod, no, si BP Inday. And then gitubag. Ang ingon ni Anticler, no? Ang ingon ni Anticler nakabot naghimo siya kaugalingon niyang kuan. Kaugalingon niyang pamahayag mga kaigsoon. Ultimos BBM nakaingon nga ambot ani. Ambot ani Anticler. Sige daw be, paliog daw. Okay na? Katong kuan, katong sana ana ay. Kining palpak si Anticler. Oh, palpak si Anticler. Palpak man gyud. Dugaya sad mga higala naka kuano dugaya sad ni Marcos naka gets ana. Unya unsa pa may gibuhat nimo? Unsa pa may langanon og palpak man pulihin na ay. Pulihin na kanang dili sa puton ang mga Pilipino para nang imuhang negative 11 man mo baba balik-balik nang negative 7. No? Sige, nara.
1: XFM Katropa.
2: Iya, mensahe ng pangulo.
0: Kani mo ni ha, mo ni siya, kani mo ni siya. Oh. Mo ni mga igala, gisumpay ni. Mo ni ang mensahe niya nga ang mensahe ng pangulo patungkol sa komento daw ni BP Sara. Paminawa gyud itandi gyud mga igala. Kay kalamig yung kay paminawon mga igala nga ultimo si BBM nakaingon na anti-clear talaga oh. At least dili lang dai na sa internet ng anti-clear, pati kang BBM nakaabot na din ng anti-clear. Sige, Anticler, direct.
2: Iya, mensahe ng Pangulo patungkol sa komento na yan ng Vice Presidente. Ang sabi po niya, yan po ay nonsense, fake news, may hilig magsinungaling,
0: kana?
2: Mga buwaon.
0: Ay. O mga buwaon, o buwaon. Kani-kani, muna ha. Oh, paminaw na to si BBM. BBM ang sumpay.
2: Ulit natin. Mga buwaon.
0: Buwaon.
2: Constate natin? Sinungaling.
0: Sinungaling, bode na eh. Bob, kadali lang bong. Kaya sa pagdirada bong. Kamada pag ganit ko din, mutingog na ka. I-posa ng imong hiwi diha. Ay, ningon na ng imong isa sa imong trolls diri nga. Ang tinuod ko nung destinasyon na itong aeroplano kay Dabaw. All ninyo kang laro atong Manila. Ha? Tanan na lang. Ikaw Martin Roma, og tinuod ka nga tao, alay diri sa sign, sumbagay ta. Hawa. Ha? Agiton ta kadu. Og tinuod ka nga tao, saka diri draw ta.
3: Pinawa.
0: Draw tagluto ba? Ha? Hey, saka dire, oh, hawan kining parkingana na mo dire do. Hawan kining parkingana na mo slikon, sumbagay ta dire. Ay, magkana

0: ang kanto ko nung eroplano may gala ang totoong destinasyon Davao. Wa ka kabae niya. Ha? O, ay layo na magkaya itong coastal bay. Layo na kay Kapoy na kaya ito dito. Dito sa shrine! Hawal niyo yung likod ba? Bisa magpikulbul ta na sa likod. Pwede po ta magkinusiay. Nilkatir ang gamit. Mga tabaghak, may galag utok ko. No, bisag dito to paingog Manila, ingog yung Davao.
1: Hawa! Ayaw!
0: Gabaan, roo-roo yung aning Davao. Ha? Halos na lang sa tanang kaguliyang aning Pilipinas, tanang problemas Pilipinas, ipakang ninyong Davao. Yung Davao, perting ninduta mga higala. Ikaw, kuan, Martin, isa ka? Martin Ruma, yung sanay, pangan aning kurimao ni mga higala. Do! Itong ako, may buntag sa akong mga silingan kani ato Storil. Napamuda si Parirudy, katong akong kumpare da si Parirudy. Oh, kumusta katong kumpare na ko si Parirudy, katong mamulkita yung mga igala di asa di Guzman? Kuya to si Parirudy, gab, kay pag mahubog to si Parirudy, gab, istoryahon na iyang kamot. Muna siya nga, mot, ikaw po yung nakasigig pamulkit.
1: Hawa! Ayaw!
0: Pre, may buntag ni mo diya, pre, no? Good morning dia usa Bidal family dia Storil no ila nanay Itang og kuya Manuel kuya Boy Bidal di basta-basta si Boy Bids ko basta-basta ni alas 7:53 na bagay gala no inyo tong nadungog ingon si kuan ingon si Auntie Claire buaon kuno buaon uulitin ko buaon buaon kuno mo ba Alas 7:54 na. Di ara, mga katropa ang sumpay. Imo na gyud, bong. Tira na.
2: And is you called the VP a liar? The word buwaon in particular was
3: yes, but kung sinabi sa kanila that was only supposed to be the fifth.
0: Maklaro gab. Maklaro siya. Mukha ang kay murag magagaugo may gilag tubig no. Sige nga na gyud ang tingog ana. Sige daw kuno be. Di ba sige nila masabta nila ba? Sige daw.
2: Someone said your response to that is you called the VP a liar. The word buwaon in particular was
3: used. Yes, but kung sinabi sa kanila that was only supposed to be the fifth one.
0: Ana gid siya? Murag gaugom siya tubig? Oh, kato na lang, katong daan na lang. Okay, at least pakita naman nato tong kwan. Kato na lang pinakauna. Katong pandamay si Auntie Claire. Singgit-singgit pa kada, ha?
3: nako. Yeah, ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two?
0: Na, mas klaro. Sige. Auntie Claire! Oh. Sige.
3: Yeah, ba't mo sinabi sa kanila that was only supposed to be the two? That was my reaction was to changing the constitution to the elections. The kasama yun eh, sa quotation na yun eh.
0: Mm-hmm.
3: Yun ang reaction kung bakang buwaon.
2: But sir, mga buwaon man ini. First you've been quoted directly calling her a liar. May you know what prompted you to finally comment on her claims in
3: advocacy? I don't know why Claire said it eh.
2: The statement na dibisa.
3: No, because she told me, I just got this report and I asked her, and I said, is it true that this report came out?
0: And
3: then yung comment ko sa kanya, akala niya press release na pala yun. Ikaw talaga, anti-clear talaga.
0: She, anti-clear talaga. Oh, dapig mga trolls ni BBM. Kay mas nindot daw si Auntie Claire kay klaro ko nung istorya. Sure mo di ay. Pag sure ba kay magbiko ta.
1: Hawa.
0: Mas klaro ko kani oh. Iyang amo na mismo mga higala ni ingon Auntie Claire talaga oh. Sa ato pa mga higala, there could be instances na posible ha, na yung mga nasulti si Auntie Claire mga kaigsunan nga walay labot si BBM. No? Posible, dako kay posibilidad ba? Nga na yung mga gipang istorya, mga kaigsunan, si Auntie Claire nga dili dito ka BBM. O niya karun, no? O sa mangyod ni Auntie BBM, hini siya o she? Kung pananglitan, ingani mga higala, ang imuha ang tigpamabaw. Ikaw leader. Mga katropa. Ha? Ikaw presidente. Ikaw lang ayaw, di lang ako. Kung ikaw may gala mo ay presidente. kung ingon ni ini ang imo mga higalang tigpamaba palace press officer.
4: Hey!
0: Ha? Kung ingon ni imong palace press officer, nga mo pataka na lang yawit og iyaha mga kaigsuunan. Unsa may imong himuon? Imo pa ba siyang ipabilin mga higala sa imposisyon? O imo na lang yun siyang tanggalon mga katropa kay basin pag-abot sa panahon ka ng imong negative 11, mahimo na ng negative 100.
5: Bullseye! Bullseye!
0: Sige na kong yaw-yaw. Nga, sa akong basa mga higala, no? Sa akong basa, isa si Antikler sa nakapaway lamay ni Marcos. Diba? Ay, believe me, gala na pa matuntay kamaayo ni SBBM tingali. Diba? Huwag ito, hindi, butara na ninyo ni sa una. Ngayon, madyog kong ninyo, kaya huwag madyog kong mabutara ni, purya ano lang. No? Ay, managklaruhan na ito, mga igala. Madyog kong mabutara ni. Pero, presidente man ato, ni. Aw, agwan, tata.
6: Ayaw surrender, agwan.
0: Agwan talanta, mga kaigsuunan. No? Kasi mag maunay mga igalay nakapasamot sa akong tanaw. Maunay nakapasamot nga no nga imbis nga mapasabot ang tao kay si, og si BBM mo yung istorya di man yun kayo masabtan. Para saan eh oh?
7: Makita maya yung ama kayo, kayo ay mag-alaman no?
0: Usa may,
7: kayo
0: unsa may makuha ni mo ana pananitan ganing iyaha may galang pinakasikat nga pamahayag.
8: I talk to my where the
0: asa nagakitag term may galas gobyerno nga tuwak-tuwak ok. Ha? Asa man gakitag terms politika kamong nang eskwelag political science nakasugat na mo og word nga tuwak-tuwak ok.
1: Hawa.
0: Aber. Bisag kamo. Mga troll, sukad. Nakasugat na mong word nga, tuwak-tuwak ok. Oh, di ba? Si BBM, usahay, di nato masabtan. Ang komplikado, ang simple mga higalang pamahayag, mahimo ang komplikado, gumikan sa the way sa istorya. Pero natin nga ako, bay? Nga nung sa una sa kampanya, tarong manin mo istorya. Lagi! Tinood lang, kuwan, straight man siya mo istorya atong, kuwan? Straight man siya mo istorya atong kampanya. Natinga ako mga igala pag na presidente na nga, tuwak-tuwak ok naman? Ani naman siya, oh?
8: I talk to my, where the...
0: So given na na, hindi, usahay kita, kuwan magyunta, no, masapid atong dila ba? Oh, muna may unta usay nga talong tulya dili to tabot. Katropa, no? Muna nga ipasabot, no? Now, kung ang presidente nato less talk, mong kuno na di na kayo magingala mag istorya kaayo, maglihok na lang, no? Kumbaga, ang iyang prinsipyo is buhat mo ipasultihon, kumbaga. Karon, kung ingana man ugaling, kinahanglan tagtig bamaba nga magpasabot. Dili magpagubot. So, kung ingana ang kalaki ni Antikler, ako, mga igalaw, oh, kamo lang sa, kamo di ayo. Huwag kamo. Huwag kamo, sao man yun si Antikler. Kaya kung ako, mga igala, tanggalon ko na siya, oy. So, may problema na tanggalon din na because it serves you. Antikler is serving at the pleasure of the president. Tanggala na! Kunag-huna-huna pa ka nga, mabalik man lang ang kuan sa mga tao si Muha. No? Kay mo man ay nakapasamot. Di ba? Mo samot og si imong igsuon. Wa mi makadungog nimong nitirada kani Amy. Ni banat ka. Bisag si BBM mo man ta kadungog mga igala nga ni banat ni Sara. Di ba jug ayo ni pangit kay sa mo tingog, no? Kisa man gyud ni banat mga igala ni BP Sara. Although ba si ilawom tako ra ni mga igala tirada ni BBM ba.
1: Hawa. Ayo.
0: Mga katropa. Kinsa man yun ni Banat pag-ayo, si Antikler. No, si Antikler mga igala, ang clear ang pangalan, pero way klaro, turya. Pamatuod niya na, o mismo na iyang amo mo yun niingon, Antikler talaga. O, at least Antikler, confirmed by the president, Antikler yung ka. Saan naman taong ka, ma'am, oy? Kabuang gudin yung politika mga igala ba? makayaabag yun din siya, bay.